0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Maraming salamat sa pagpaabot ka makabuhayin. Siyempre, welcome na usab sa usaka oras na ito panagtigo. Makatunta sa daga mga butang na nagkalambigitan sa atong health o sa ato ang mga produkto o ang atong pagpanambag later sa ato ang programa, ang tambagi ko, Lady Badud.

0: Dili kagid unta ang nga mo anhi og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome.
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na kong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Abli sab ang mga bintana og pultahan. Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kun muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kun masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sab siya. Asa magkakupayingon aron makatago ko? Dili mahimong masikot ko nila. Oh, sa kinali. Iyang kauban lang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
2: Siya si Sender Mayani.
3: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: na unta, no? Ikaw ang tanan. Pero wish lang na ako kamakabuhay nga itong programa, maoy imong tanan. When it comes to informations, o guban pangsyon, ganyan. Bonang welcome sa atong programa. Imong programa.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
3: EXL Makabuhay Plus.
0: Maraming salamat sa pagpaabot ka makabuhay. Again, welcome sa atong tulumanon, imong tulumanon. Nga siyempre, kapupuan imong mga pagtulunan sa kinabuhi. Labi ng istorya sa kinabuhi sa atong sender, matag-usa ka sender, nga atong gina-feature. Nini mga orasa din mismo sa atong tulumanon, nga

Baton, hindi po komportable noon si Banjo sa pananatili namin sa pamamahay ng aking ama. Pero kinukumbinsi ko siya noon na yun lang ang natatanging paraan para magkapitak ako sa buhay ng aking sariling ama, lalo pat hangad ko ang sustentong pinansyal niya sa akin. Hanggang sa umuwi na ang lahat sa bahay, nakaharap ko na ang lahat. Silang lahat maliban sa aking ama, ang halatang ayaw nila ang aking presensya.

0: Dili mo mutambong dito sa talagkananan?
1: Mauwaw, Minoy?
2: Dili ko mauwaw. Pero dili masabgod mahimong bihaan ko si Banjo din sa sala, Noy.
1: Mayani.
0: Kon mao, malanghi na lang ko ni Sir Drigo nga pahatdan mo pagkaon din hi kay mauwa mong budungan sa pagpanihapo nila.
2: Ayaw na lang.
3: Magutman ta, Mayani.
2: Dili, Banjo. Tana, manamog na lang ta dito sa talagkananan.
3: Unsa?
2: Na-realize na kung dili ta anging mauwaw, Banjo. Total sab, i-invite naman ta. So, tana!

Celibato, ang totoo ay nahihiya ako noon. Pero mas kinapalan ko na lamang ang aking mukha sa harapan ng lahat. Sa pagkainan, naroon ang bakla kong kapatid na laging umiirap sa akin. Naroon din ang aking lolo na ayaw din ako, alam ko. At ang aking ama na batid kong hindi komportable na naroon kami ni Banjo.

0: Busog na ba ka mo?
1: Busog na, sir. Salamat.
2: Wa ba sabi maanad nga ingon inika stiff mga on din he. Ingon sa inihap ang paghungit, binantayan ang pagkuag pagkaon. Ingon sa ang tanan mga mata ni apunting namo.
0: Ha? Ingon gid kami ni ini din he. Dili mi hakog, dili mi buraho, dili mi hangol sa pagkaon. So, with class ang pagkuha sa pagkaon, with class ang paghungit. Dili magpakabusog kay dili mi patay gutom.
2: So, patay gutom mi?
0: Igo na kana. Ikaw ang nagsulting patay gutom ka mo, dili ako.

0: ni Ana ang gusto mong palutawan o isulti? Ati kuya, mahimo ba? Dili ko ni mo tawgo ni Ana ang ati kuya nga giingon mo?
1: Kuya na lang mayani.
0: Ha? Shut up, lalaki! Ha? Otro ka pa?
2: Mahimo ba? Nagkaon ba ko? Ayaw ninyo paabot ang kawadan ko sa gana sa akong pagkaon, ha? Mahaya ninyo!
0: Oh!
2: Papa!

0: Pasado alas 9 na sa gabi, Imayani. Unsay plano mo?
1: Magpaugat.
0: Ha?
1: Dili ta mamaya din hibansyo.
0: Unya?
1: Kinala ikasulti ko pag-usab si Papa.
0: Unsa?
2: Hongay!
0: Oh, igsuon na bayot ay.
1: Huwag niya siya paingon din sa itong nahimutangan.
3: Nganong ni apa ka mo? Ikaw, labaw sa tanan. Mayani.
1: Gusto ko pang ikasulti pag-usab si Papa.
3: Papa? Ha! Yano lang para ni mo ang pagtawag o Papa sa akong amahan, unsa?
1: Anak ko niya. Unsa man sa pagtuo mo ang angang itawag ko niya?
3: Giila ka ba niyang anak?
1: Ilhon man ko niya o dili. Anak yun ko niya. Og sa musugot siya sa dili, kinalang mamawi siya nako. Tabangan ko niya, sustintuhan ko niya.
3: Unsa?
0: Mayani, ayaw lang pakig-away.
1: Huwag ko makig-away, Banjo. Pero dihagin mo sangko kung hagiton ko. Nakailakan na ba na ako? Huwag ko'y ludhan nga bisan kinsa. Labi nagdili ko irespeto og tamakan lang? Manablarab ako!
3: Oh,
0: Mayani.
1: Ay, kaisog ba, ana? Ganahan ko kay musukol. Huwag mulupig sa mga taong di magpalupig, ana. Anyway, kamakabuhay o nagikanahog na ako lamang sa chapter 2 sa revelasyon ni Mayani ang atong nabati. Mamalit ka, human sa pipila ka mga pahinomdom taod-taod lamang para atong sumpayan ka na paikatulog at tapusan nga tipa ka nga parte sa chapter 2 sa iyang kaagi. Kanang tanan, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
6: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Lila Intinado, Pro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala akong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamarun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na. Klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabag sa atong kinabuhi.
8: Daghang salamat ka makabuhay, syempre ang atong naginusara bugtong gipasigarbo nga kapsula ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Himuon ginato ng everyday nga ka-partner ka makabuhay para kita luwas nato ikapanaming sa mga nagkadaiyang mga bacteria, mga virus, mga sakit, mga inaana. Kaya nga atong EXL Makabuhay Plus Capsule daghan og mga ingredients nga giusa lamang diha. Sa kadaghan sa mga ingredients pwede na akong balik-balikon, bisa pagbalik-balikon ako sa pagsulti, pero nagya po tay daghang ikadungag kuno sa mga benepisyo nga makuha nato. Sa matag usa ka mga ingredients nga giusa lamang diha sa ato ang kapsula. Ug usa na diha sa mga ingredients nga naa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang ahos. Ang ahos ka makabuhay usa sa mga natural nga remedyo para mas paligunon pa nato ang atong immune system. Makita asab sa active compound allicin sa ahos nga kana epektibo sa pagpatay sa nagkadaiyang mga mikrobyo nga maghatag nato kanang common na kay nga mga sakit sa atong lawas. Parehas anang sipon, trangkaso baron, ubo, o pagpanakit sa tutunlan. Unya doon ay mga potential pod nga benepisyo sa ahos para sa pagpaubos sa presyon sa dugo ka makabuhay. Unya dugay na kayang nailhan sa daghan na kayong mga dekada. Kundiin, gikumpara ka na sa mga generic ka mga tambal sa hypertension or sa high blood. Makita usab sa usa ka pagtuon gikan sa Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences ang benepisyo ka makabuhay sa ahos kung ka na kaunon nga hilaw. Migawas usab nga makapaubos ka na sa systolic ingon man diastolic blood pressure nga mahitabo human ang pagkaon nimo ana, kundiin halos mamahimo na ng parihas sa drug atenolol. Ganon. Unya matibhangan sa mabawasan ba ang risgo sa cancer kung kita mo take o kining ahos ka makabuhay, no? Makita syempre sa gipahitabo gikan sa National Center for Biotechnology Information ang ebidensya mismo sa research nga gipahitabo karon, kundiin kana nagpakita og link diba in connection sa regular nga pagkonsumo sa ahos og ang pagpaubos sa risgo sa pipila ka mga cancer. Apil na diha ang cancer sa tiyan, colon, gamay nga bituka or dako baro mga nana, sa esophageal cancer, pancreatic cancer, breast cancer, prostate cancer. Kani nga mga matang sa mga cancer, mapaubos nato ang risgo ana kung permita mo take og ahos ka makabuhay. Unya gawas ana ang benepisyo usab sa ahos nindot pag-abot sa atong utok. Kay migawas usab nga ang pagkaon og ahos dili lamang dili lang na makapanika kapakipakinabang sa Tagalog pa. Dili lang na kay helpful lang na para sa ato ang health sa atong kasing-kasing, kundi apil na sa atong utok. Kay nadiskubrihan ka makabuhay sa usa ka grupo sa mga researchers ikan sa Universidad sa Missouri nga ang carbohydrate derivative sa ahos na ilhan isip frog. Oo, muprotektad ka na sa brain cells, batok sa mga epekto sa pagtigulang og mismo sa atong pagmatunog sakit. Unya gika news na pud na nga makatabang ka na para matibhangan ang level sa nitric oxide nga gibuhat sa microglial cells sa utok. Diba nang bonggang-bongga? Unya ang ahos sa sabdo na'y benepisyo na maoy makapahimsog, makapaligon sa atong kabukugan? Oo, kay gawa sa calcium o sa vitamin D ang ahos, bongga o sabdiha. Ituhuan manggod nga ang flavonoids apil sa mga nutritional component nga doon ay pinakadako nga potensyal sa paghatag o bongga nga health sa ato ang kabukugan. Makita usab sa gihimo nga research, diin ilang na diskubrihan ka makabuhay sa Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics nga ang flavonoids dunay potential nga patas-on ang bone formation samtang ginapahinay pod ang process sa bone mineral loss. Gikan sa pamilya sa sibuyas, ang ahos. Nadiskubrihan, nakita nga pinaka-epektibo sa pagpugong sa proseso sa pagkaguba or pagka-weak or pagkagupok sa ato ang kabukugan. O diba, daghan ka ay benepisyo nga makuha nato gikan sa ahos. Daghan na nato, makadagan ang higayon, kadaghan ang mga episode sa atong tulumanon ka makabuhay. Ngay gisgutan nako ang ahos, isip usa sa daghan ng mga ingredients sa atong kapsula nga EXL Makabuhay Plus capsule. Pero di pagyudta mahutdan o mga benepisyo nga makuha nato sa ahos pa lang na mismo. O ang ahos, usa lamang gayon sa daghan ng mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Muto marketan na everyday, isip ato ang dietary supplement.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
7: May buhay! Sa Makabuhay!
8: Sa mga mahilig unog kape, sama na ako ka Makabuhay na kuswak para natong tanan. Ang ato ang all-in-one nga coffee. Ang atong EXL Coffee Mix. 17-in-1. 17 gyud ka mga ingredients. Wa gyud alang-alang ha ka Makabuhay. Ang giusa diya sa atong kape. Pag ang matag usa ka ingredients, doon natin binipisyong mangkuha nga kaayuhan para sa ato ang health. Oo, dili para sa ubang kape nga. Di man kinahala magkumpara, pero kanang kinahanglan bang manginom tag kape nga kanang matrigger para uban natong ipamati. Or mutaas ang atong acid kay acidic ta or mag-reflux baron min ana. Pero ang atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Sa 17 ka mga ingredients nga na diha nga makaayos ato pang lawas, dili ka na lugi. Oo, and you can never go wrong. Og usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang all-in-one nga kape sa EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang turmeric or ang luyang dilaw. Isip tambal nga ugat. Oo. Doon ay binipisyo ang turmeric. Una, doon na kanay anti-inflammatory. Unya ang turmeric, pambatok na nato sa matagal kanang bisag unsang klase sa cancer. Unya ang turmeric, doon ay powerful antioxidant. Unya nagaprotekta usab ang turmeric batok sa diseases sa ato ang kasing-kasing. Pambatok usab ang turmeric ka Makabuhay ang nga malikaya nato ang diabetes. Unya pag-abot nato sa hustong edad, kung maidadidara na ta, malikaya nato ang Alzheimer's disease. Confirmitang ga-take og turmeric. Unya, gawas ni Ana, kung ikaw depressed, doon na kay depression, makatabang ang turmeric para maluag-luag. Di ba dili ka maka-experience, huwag mahunong na ng imong pagka-depressed. Kinahanglan po nagtabang sa mga kaugalingon sa mismo, no? Dili mag-overthink. Anyway, ang turmeric usab makapa-improve sa ato ang skin. Health nato sa skin. Oo. Makalikay sa ta sa problema sa mata kung doon na tayo gina-take ka turmeric. Makalikay sa ta sa pagbatanog age-related chronic disease. Pinaagi sa turmeric. Unya makatambalo sa bang turmeric ka Makabuhay sa rheumatoid arthritis. Makatabang usab nga kita dili mag-suffer sa osteoarthritis. Makaprotekta usab sa atong lawas batok sa free radicals ang turmeric. Oh. Nya unsa ba na paggamit ang turmeric o ang luyang dilaw? Lagaon nato na ha. Kana nga luya, kanang luyang dilaw kanang turmeric ka Makabuhay. Kuha lang kag presko nga bunga nga or ugat sa turmeric. Tantyahon lang po di mo nga kayar, po di mo na hutdon. Nga pare karon ug mapuhon kutob sa tulo ka adlaw inana. Hinluan ani mog maayo. Ayog paniti. Unya imong dokdokon. Bukwa kag tulo ka baso nga tubig gagamiton nimo sa paglagaan ng luyang dilaw. Isagol nimo ang turmeric sa tulo ka baso nga tubig. Unya imong pabukalan sulod lamang sa 10 to 15 minutes. Kumanana imong pabugnaw, unya imong inon. Bongga. Mabenepisyo na dai nimo tong akong giingon. Gikan sa turmeric. Og ang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang all-in-one nga kape. So asa ka pa? Ipadapli na ni imong naandan nga kape nga way maayong ikahatag sa imong lawas nga kaayuhan. mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Nagang salamat sa pagpaminaw alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
10: Lady Batu!
1: Huwag karoon ka makabuhay, niyan ang sumpay, ang ikatulo o katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 2 sa revelasyon ni Mayani. Avdik din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
10: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Selibato tila nahintakutan naman ang malditang kapatid ko na bakla sa aking sinabi, kaya tinalikuran niya kami. Saka po ako nakiusap sa isang kasambahay na si Nognog para makausap kong muli ang aking ama. Napilitan ang aking ama na bumaba at harapin muli ako. Batid ko pa rin ang pagiging hindi niya komportable, pero sinabi ko yon sa kanya. Nakasabot ko kung nganong dili ka-komportable nga kaatubang ko nimo.
1: Ha?
0: Siyempre karon lang kita magkita. Wa ka sa magdahom nga musungasong gigko sa pag-anhi. O klaruhon na dayon ako ang akong tuyo.
1: Dili ko interesado nga magkabati sa imong tuyo.
0: O?
1: Unsa man ang tuyo mo, ayaw na lang ipadayon. Muhangyo ganihinoon ko nimo. Biya.
0: O?
1: O kung mahimo, ayaw na pagbalik pa dinhi.
0: Unsa?
1: Dili ka gidunta angay nga muanhi og mutipo na mo sa pagpuyo mayani.
0: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko dinhi welcome?
1: Wa ka makasabot.
0: Of course nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
1: Unsa?
0: Dili ba?
1: Mayani.
0: Angay ka mamawi nako. Bayran mo ang mga katuigan nga giabandonar ko nimo isip imong anak. Kana kun dili ka gusto maiskandalo ang imong pamilya.
1: Unsa? Mayani,
0: unsa kini? Ngano kini? Dili ka makatuo, Banjo?
1: Ngano pa ta mamaya? Ngano gipasuod man hinuon ta dinhi sa usa ka bakanting kwarto?
0: Anhi na kita pundo, Banjo. Anhi na kita mo puyo.
1: Unsa?
0: Way nahimo nga akong amahan. Misugot siyang mupuyo ko din ikauban ka. Og dili ko niya angin pasagdan. Buhion ko niya. Apil ka. Kaya kung dili siya mamawi sa iyang obligasyon din na ako isip iyang anak, iskandaluhon ko ang ilang pamilya, labi na sa social media. Og dili ko muhunong, hangtod nga maguba ang ilang bansagon.
1: Unsa? Unya?
0: Midimansab ko niya dakong kantidad sa kwarta matagbuwan.
1: Pila mansab?
0: 100,000 pesos nga sustento isip pagpamawi sa pag-abandonar niya nako. Og laing 50,000 pesos matagbuwan nga allowance. Dili pa apil niya ang pagpuyo ta dinhi sa dakong bahay. Og ang pag-provide niya sakyanan para nako.
1: Mayani!

Sigurado tila hawak ko sa liig ang aking ama noon. Lahat ng sabihin ko, sinusunod kahit labag sa kanyang kalooban. Maging noong kaharap ko na rin ang abogado niya, taas noo pa rin ako at hindi ako tumigil at ni hindi tumiklop ang aking tuhod sa mga demand na hiningi ko. May papeles naman po kasi ako na nagpapatunay noon na anak niya ako, kung kaya't wala siyang kawala. Ginawa ko ang lahat ng iyon dahil binala ko na noon pa Lady Batod ang umalis sa marumi kong trabaho bilang sex worker.

0: kabuhaya ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Amin ka makabuhay mo na bati at kinatibok ang chapter 2 sa revelasyon sa itong sender nga si Mayani. Pero wa pa mi-end dito, syempre, maupay pagsugo, diba? Sundan na ito ang sumpay niya ng tanan sa musunod pang episode sa itong tulumanon. Pero unya, human sa pipila ka mga painumdom sa itong pagbalik at itong lakbitan na wisgutan ng itong nabati nga kinatibok ang chapter 2 sa iyahang kasaysayan din hilamang sa itong tulumanon. Imong tulumanon!
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos oy kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, Quetzalcoatl del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
1: Ligang salamat ka makabuhay, siyempre ang atong gipasigar bugyod ever ang atuang naginusara bugtong nga EXL Makabuhay Plus Capsule Again, imo na to ng everyday nga ka-partner na makabuhay mo itong margitaan mo, inom gitaan na para protektado, tas sabisan unsa nga mga balatian. Kaya nga to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Dagag mga ingredients giusa lamang diha. Sama sa always na akong ginasulti. Ug usa na diha sa mga ingredients mao mismo ang makabuhay. Ang makabuhay usa ka na ka nagakamang bitaw na nga tanom nga pwede nga mutaas nga to sa 4 nga to sa 10 ka metros. Ang mga sama asangaan na rather nailhan sa pagbaton og kanabitang murag magburot-burot nya nay dahon kana nga ang porma kay heart ganon. Ya do na sa ni buwak. Oo. Nya mga bunga anya mutubo sad na nga magtapok-tapok ba ana. Nya kasagaran sab kana makita nato nagatubo sa nagkadaiyang nga mga lugar. Dinhi mismo sa Pilipinas. So unsa ba mga sustansya ingon man chemicals nga pwede natong makuha sa mismong makabuhay. So ang nagkadaiyang nga mga parte sa makabuhay plant, pwede nato kakuhaan og daghan sab nga matang sa chemical o ingon man sustansya nga pwede nga dunay benepisyo sa atong health. So yun na nay columbine, gamay nga alkaloid, glucoside ang makabuhay. Doon na sad nay picrorotin o niya doon na sad nay karabitaong bongga sad nga ikahatag ang dahon mismo kay nene berberine ana. So unsa ba ang parte sa makabuhay plant ang ginagamit isip tambal o kung saan man paggamit? Oo, pwede nga gamiton isip tambal ang pipila ka mga parte sa makabuhay nga plant. Sa dahon, okay, sige, unahon na to ang dahon ka makabuhay. Kasagaran ginilaga ng dahon aron nga mainom para matambalan ta sa itong mga balatian. Ang sanga usab kasagaran pag ginalaga gihapon aron nga atong mainom o baka dukdukon na aron makuha nato ang katas mismo ang duga. Pwede sad nga atong isagol sa lana. Lana sa lubi. Yun. So sa ba mga balatian o mga sakit inyong mga kondisyones ka pwede nga matambalan sa makabuhay mismo. Ang hilanat or kalintura or fever. Ang pag-inom nato sa atong gilaga nga dahon o ingon man sanga sa makabuhay, makatabang na para mapaubos nato ang body temperature or ang kainit sa lawas tungod sa fever. Kanang mga galis-galis o dokdoko nang nato na ang kanang fresh nga sanga sa makabuhay o niya ang kanang dugaan na ibutang nato sa mga samad-samad na tungod sa mga galis-galis sa skin, minana. Sa malaria, simptomas sa sakit sa malaria ang pagbalik-balik sa pagsaka o pagtaas sa fever. Kana nga kondisyon, pwede na ang matabangan, pinaagi sa pag-inom lamang nato sa gilaga nato nga dahon or sanga sa makabuhay. Mamaayo na ta. Sa mga samad-samad, ang grabe nga samad ka makabuhay nga lisod ka ayong tambalan, pwede usab nga ka na katabangan, pinaagi sa paghugas nato ang agamit ang gilaga nato nga sanga sa makabuhay. Pwede usab ka nga gamiton nga pampahid sa lana nga gihumulan sa gidukduk nga sanga sa makabuhay. Sa mga rayumahon, Diyos ko, kanang rayuman ninyo, bonggang-bonggang ikatambal diha. Labi na ang gidukduk nga sanga sa makabuhay nga imuhang gihumol sa lana sa lubi, imong ihapyod sa imuhang affected areas. Kung asa man ang aparte sa imong lawas ganun ay rayuma, ipahid lamang na ninyo dito sa apektado nga lugar o inanay nga mamaayo kagikan sa imuhang sakit nga rayuma. Sa ulcer, ang pagsamad-samad sa kilid sa atuang tiyan, pwede nga matibhangan, mawa na pinaagi sa pag-inom nato sa tubig, nga gihumula nato sa gidukduk nga sanga sa makabuhay. Sa constipation, okay usab ang makabuhay. Labi nagmusakit na ng imong tiyan, kamarot punog hangin, gikabag nagtaman. Pahiran lamang nato na sa lana, nga ato ang gihumulan sa gidukduk nga sanga sa makabuhay, ang atong tiyan, ug mahupay na ang kasakit. Ganon. Sa alipunga, kabaho ba? Sa alipunga, katabangan gihapon ka, pinaagi sa makabuhay. Pwede na nimong gamiton ang lana na imong gihumulan sa makabuhay para sa kondisyon sa alipunga sa imong tiil. Niapili na lang sagtawas para mawag tanggi ng alipunga. Bonggang-bongga ang makabuhay, diba? O niya ang makabuhay. Usa lamang ka na sa daghan ng mga ingredients na mismo sa atuang EXL Makabuhay Plus Capsule.
6: Mainom ka tani ana everyday, isip ato ang dietary supplement.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
6: Anyway, kamakabuhay nga itong all-in-one nga kape, nga itong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients na adyag isago lamang, unya makabenepisyo ta sa dagan yung mga kaayuhan para sa itong panglawas. Usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ito ang kape, mawang cinnamon. Ang cinnamon puno ka na sa antioxidants, makapaubos usap ka na sa chance nga ikaw makabaton o heart disease. Ang cinnamon usap, makapaubos ka na mismo sa blood sugar level. Og doon ay bongga nga anti-diabetic effect. Gawas ana ang cinnamon, magaprotekta ka na nato sa tong lawas batok sa cancer. Nagatabang usab ang cinnamon nga ato mabatukan ng mga bacterial ingon man fungal infections. Bonggang-bongga ang cinnamon. Unya di lang nakay basta lang simple nga cinnamon. Usa ka na ang cinnamon sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang kape nga ginatawag natong all-in-one coffee nga tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo nang everyday inom ka na. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
2: Lady Batu.
6: Sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
6: Buhay nga ito ang programa, ang tambagi ko, Lady Batu, gihatod ka na ito o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan, muwag nang nasa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement, pubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtigong guwang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation ug daghan pa. Ang pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule, imintinara lamang ka na kung ikaw adult, usang ato sa duha ka capsule matag-adlaw, o niya ang tubig nga pag-aimnon inadlaw nga tubig ha, as in warm water, dili bugnaw. 30 minutes sa dili ka pa mukaon, isipin mo ang food supplement. Kung ikaw doon na sakit, mas daghanon na ito ang dosage, mamahimo ng duha, nga ito sa tulog ka kapsula, katuloh sa usakaadlaw. Niya ang tubig, again nga pag-aimnon, inadlaw nga tubig or warm water, dili gyud ng bugnaw. Kana imong buhaton sa dili ka pa mukaon, or pwede sa nga after mukaon, paabuta o sa ang usaka oras. Yun, sama na akog sa uban pa. Muinom kita isa pa tong partner nga pambatok, panagang sa nagkadaiyang mga bacteria, virus, mga sakit. Ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isa pa tong dietary supplement. And as well as ang pag-inom nato sa everyday sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Badod. Di na tulubati ang kinatibok ang chapter 2 sa revelasyon sa atong sender nga si Mayani. Pero wak pa mi end dito ha. Sundag pa na to ang sumpay na itong tanan sa musunod pang episode sa atong tulumanon. In the meantime, karon na itong isgo tanog lakbitan na itong nabati nga drama kaganiha. But before that, sa mas naandan, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, di na ito ang kalimtan. Smile, smile, smile ka makabuhay and God bless us. Anyway, Mayani, kumusta? O salamat once again sa pagpadangat mo sa imong istorya. Well, kung basihan nato ang chapter 2 sa imong kaagi, dili ingon ana ka simple kay usa di ka ka sex worker. Nasabdan na ko nga lisod ang kinabuhi para nimo, di ang giabandonar ka sa imong amahan kay napaangkan ra man lagi niya imong mama o niya minyo magud imong papa, although byudo na karon. Ambot wa asa pud imong mama wa pa nimo na hisguti. Pero kay naningkamot yung ka nga kasustentuhan ka para mahawas nimo imong kaugalingon sa lapok, kumbaga, no? Maunang, nasabdan ako somehow nga, ang imong pagpaninguha, nga mami mong mahitapik sa kinabuhi o kining pamilya sa imong amahan, dako kay grason, ang makabiya ka sa kapobrihon o mahawas na imong kaugalingon sa hugaw nga trabaho, isip o sa ka-sex worker. Ako nagkatunan sa imong chapter 2 sa imong kasaysayan is that, kunun sa manang itong pangandoy sa kinabuhi ato yun ng immaterialized. Unsaon man sa pagpamaterialized. Paningkamutan nato, muagi man nagproseso sa maayo o kanang hinlo o legal nga paagi. Legal man sad siguro sa akong paminsar ang imong pagpaila sa imong amahan, pero imo buo siyang i-blackmail. So, dito lang misayop daan, dito lang dunay issue. Pero gayon pa man, hinlo ang imong katuyuan nga ikaw mahawa sa kalisod, pero magsugakod gud kaayni ka na magtungason kaayo ba ang kanang pagdawat sa imong amahan nimo isip iyang anak nga sa gawas. Kay ang imong trabaho, wala na mao, di sa siguro siya ganahan, murag na kong kauwawan sa pamilya, kay murag halang doon ang ilang bansago, inila siguro ang pamilya ng imo amahan, ang mag-asa na sila namuyo, o makamisulting asa, ng bonggang-bongga, basta ikaw taga Magpet, North Cotabato. Anyway, ang atong pagkinabuhi diri sa kalibutan, magbasig gina kung unsa ang atong pagpaningkamot, it's what we make it magod ang kinabuhi. Kung unsa nga tong kinabuhi karon ato nang tinuyuan. Kung di man ato na tinuyuan, murag wa tay choice. Ang atong pagkaway choice, ato gyapon ang choice. Wa tay choice. Ang choice nato kanang wa tay choice. Murag ana ba? So anything nga nang hitabo sa atong kinabuhi, gusto man ato na o dili, kay atong gitugutan, choice nato na. Well, aside ana, maupod na ang bad list sa atong kapalaran, no? Pero unsa man ang atong pagkinabuhi diri sa kalibutan, paninguhaon nato nga mahasubay sa matarong. Bisag magkinaunsa, bisag kinsa pa na itong kaatubang, dapat tarong yun ta. Para anytime nga doon ay pagpanukmat ang langit din nato, taas agtang-tang makaingon, nagtarong ko sa akong kinabuhi. Ganon. Anyway, kamakabuhay, unagi ka na hugna pa lamang sa chapter 2 sa revelasyon ni Mayani ang atang dadungog. Sumpayan pa nato naman ang sundan nato sa pagpaminaw ang sumpay sa ing revelasyon din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badod. Tambagi ko, Lady Badod.

Okay, may adlaw sa kanatong tanan mahigala nga nasib kita sa aton andang programa ang mga panid sa kagahapon. Ug kinisad yung higala sa Kuya Arn ngayong ikauban karon sa paghatag na usab og laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Romeline. Na lumulupyo kini sa Butuan City. No, ubay-ubay na nga mga sinder na ito mahigala na may share sa ilang mga kaaging taga-Butuan Poros mahigala, no? So salamat kayo sa tanang taga-Butuan. So siguro ubay-ubay ang mga listeners na ito diyang dapita. Kaya doon na naipipila na ito ka mga sinder nga ron uban ni Romeline. So salamat kay Romeline sa imong gishare nga kaagi. O salamat usab sa paghatag ni mong higayon sa imong kaugalingon nga nagkikinabi diri ka nako. Kibali nag heart to heart para pag-share sa imong kaagi. Lala, kumusta ang tanang taga-Butuan? Padayon pa ba mo sa paggamit sa ato mga produkto o nagkalalaing mga produkto? Manghinaot ko mga higala na nagpabilin paghihapon ninyong pagsalig sa ato mga product. Labi na usab sa tanan ato mga lugar nga tamang naabot sa atong programa. Manghinaot ko nga ana nagpabilin lang pagsalig o padayon ninyong pagpaminaw dili sa atong programa. Sa ingon ni ana, mga higala, sa inyong nga pagpaminaw, mabati isab ninyo atong mga produkto nga atong ginashare sa matag adlaw. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Manghinaot ko, mga higala, no, mga users na to, padayon lang gihapon ninyong paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya aron na kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Kaysa gayon nga maminti na ito ni mga higala pagpangapi sa matag-adlaw buntag hapon makaha. Tunga lang sa kutsara mga higala, nagkantidad lang og 4 pesos pinakataas 5 pesos. Dako na kasiyag tabang. Labi na kung maminti na ito, matingala ng tangan daghan na ito maihi mga higala. But pasabot nga na ay mga hugaw nga nataban sa pag-ihi na ito nga gikan sulod sa atong lawas. Mao nang itawag nga cleansing effect mga higala. Kay aron usab mahinloan ang tong sulod sa lawas pinagis pag-ihi, basta maminti na to. Ya, tapos makasib ka mahigala kay tagtunga lang sa kutsara sa kantidad nga 4 pesos. Ug dayon, maangko na pud nato ang regular nga pagbawas sa atong hugaw sa matag-adlaw. Mao na mahigala, maangko na nato ang pagbawas sa matag-adlaw ang atong hugaw. Kay dili pwede mahigala nga maminti na to sa matag-duha ka adlaw ta makapagawas sa atong hugaw. Dili gina siya maayo mahigala kay kita ra gyapon ang magkaproblema labi na sa atong tinaing perminti maistakan og dapat na unta ipagawas nga hugaw. Oh, bahalang na ihugaw gyapon at least nga katong pwede na gyud ipagawas, kinahanglan na ipagawas, mapagawas na nato. May nalanggani mahigala sa usa ka adlaw makapagawas kita sa atong hugaw sa matag adlaw kaduha o may nalang na kaisa. Pero kung maglisod mo mahigala, no, imintin lang ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Maglisod mo sa pagpagawas sa inyong hugaw sa matag adlaw. Makatabang ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ug dayon usab, maangko na nato ang taas-taas nga oras sa atong pagkatulog o paghinano. Kilabi na kung nitukar imong insomnia, na yung mga insomnia ninyo din na. Maunay usa nga maglisod mo sa pagkatulog panahon na sa kagabion. Nanay dili maayo mahigala, no, luya atong lawas ana, magkababa atong immune system ug dayon dali ra kay kita takbuyan og mga delikadong sakit. Usa nga maminti nato ug ayaw niyo si piyata sa pag-inom sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ug gusto ninyong sulayan mahigala katong wala pa makatesting adto lang mo sa pharmacia, ay kumpleto lang yung pangalan inalang ninyong pharmacia nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ug dayon paghatag sa taga-pharmacia, makita nimo usa ka pouch nga may pagka silver, yellow gold ang color ug black. Nya na itatak nga 200 grams mao to siyang pinakadako nga coffee corn nato mahigala na apoy gagmay 110 grams. Manghinaot ko mahigala, no, masabtan ninyo. Makita ninyo ang rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free ug sugar-free. Pure organic. Pure organic mahigala pasabot nga wala gid siya chemicals nga sagol ang atong coffee corn. Pwede kay sa mga bata o pwede na mo usahon ka kutsara. Ako lang but pasabot mahigala, pwede lang tagtunga sa kutsara para makasib mo. Pero dako na kay nagtabang. Pero kung gusto niyo usahon ka kutsara, walay problema. Walay overdose na tungod kay wala siya chemicals. Mais, malunggay o mangustin ana sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kapi na malanggaling mahigala, batasana na ninyo ang pagmintin pag-inom sa atong Coffee Corn Gold.
Salin bahin usab, gawas sa atong coffee corn gold with balungay ang sandon. Inyo pong sulayan mahigala ang epektibo usab nga coffee corn purple. Gitawag siya plus 8 herbs mahigala. Ay mo katingala nga na plus 8 herbs kay mauna ang iyang mga sangkap. Walo ka mga sangkap mga higala nga naa sa atong coffee corn purple nga makahatag og maayong benepisyo sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Pwede gyapon sa tibuok pamilya, pwede sa bata. Kini atong coffee corn purple dunay daghang mga benepisyo kay ang purple corn na ilan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity, duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin ug ashitaba. Ang mangustin ug ashitaba mahigala makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato matag adlaw. Ug dugang pa gyud na pagit siya malunggay. Ang malunggay mahigala gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Dugang pa gyud na pagit siya guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure ug dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pa gyud na pagit siya barley grass ug ampalaya, makatabang sa pagpaubos sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, makatabang sa digestive health. Nasay spirulina, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makapalambo sa brain health. Dugang pagyud nga sagol na sa chia seeds, makatabang sa timbang din makapalambo pagyud sa heart health ug

human ninyo kini atong Turbo Max Coffee, mga 5 minuto silang mahigala. Mo epekto nang yang ihatag nga enerhiya di kaninyo. Kay pang energy ni atong Turbo Max Coffee mahigala para ni sa inyong mga adunay gibuhaton ug mga trabaho sa matag adlaw. Kay do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy ug stamina. No, napigid sa black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina ug muscle function. Dugang pagyud na sa tungkat ali, mapataas sa muscle strength ug energy ilado kini sa mga bodybuilding, sports ug usab exercise, recovery ug stress management. Ug dugang pagyud na sa re-ginseng, makalikay sa stress ug makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw, ug ang re-ginseng usab makat-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon ug respiratory infection sa manianang ubo. Dugang pagyud mahigala na pagyud siya panak ginseng ug horny goat weed pangpataas sa energy, mukombati batok sa mental ug physical fatigue ug stress ug usab mo pagana sa imong mood ug sa imong immune system. Busa mga boss, sulay ninyo ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pang padugang og energy. Mga siya. Ug usab mga higala ang atong lawas na kinahanglan usad og massage. No, kay usahay masubrahan tas trabaho, dagay mga singot nga manggawas o dayon pamaulan ta, mupuli ang bugnaw ng hangin, pamaol ang labas, no? Nagkinahang lang niya punta og massage, magpahilot ta kay usahay manakit na tong kalawasan bisag naka sa opisina. Mas grabe na gyud ang nasa mga construction, mga mag-uuma, uban pang mga trabaho nga makahatag panakit sa atong kalawasan o makahatag panuhot. Nagkinahanglan ta og liniment mahigala. Kini atong orayon sa matag adlaw na ko ni gina-share para mahibalo pud ang uban nga wala pa makabalo. Base natay mga bagong listeners mo na kada adlaw ginako ni ginabalik-balik kung unsay ihatag nga benepisyo sa atong mga produkto labi na sa atong haplas karon nga Orion Herbal Liniment Oil. Kung haplas naman galing mahigala, batasana ninyo ang Orion Herbal Liniment Oil. Sa panuhot lang, makatabang siya. Sa mga pamaol, makatabang yapon siya. Labi na sa mga buntis, makatabang siya nga mahilikay sa panuhot ang mga buntis para dili siya maglisod sa pagpanganak. O, dayon, protektado ta nga dili kita matugdungan og lamok, mga langaw, mga insekto. Tungod sa citronella nga naa sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Og makatabang usab siya na kay mga allergy, mga katul-katul sa panit, mga nuka sa mga bata. No, kinanglan mo magbaton og Orion labi na mga inahan din na, labi na inyong mga anak mahilig magdula-dula sa gawas. Oh. Pagtan-aw niyo nga murag daghan ni murag nangatul-katul sa bata, pwede niyo ni apply ang Orion Herbal Liniment Oil. Og dayon usab sa mga adunay problema sa matag tiki, kalit nga may tunga ng matag tiki sa imo, ha, pwede niyo na taplakan og gapas nga ang gapas gibutangan nimo og Orion. Mga bukol mahigala, no, kung naikalit nga mga bukol nga mitunga sa inyong lawas, pwede niyo mataplakan na o gapas nga may Orion Herbal Liniment Oil. O adunay almoranas, problema sa almoranas, misugmat yung almoranas tungod lagi kay nakakaon ka o bawal. Makatabang niya po ng Orion, pagkuha o gapas, matagabiin mo na buhaton, butangig Orion ang gapas, matagabi itaplak niya sa imong lubot. No? O adunay mga balakubak o kaspa sa ulo, makatabang niya po ng itong Orion nga matanggal na siya. Mga kuto o glusa o kuyamad sa mga bata nga tagas o buhok, bisan pa man sa mga teenager nga mga babae nga tagas o buhok, haplasira ng buhok niya na, hapyuri niya. Tapos kung malukop na siya, pwede rin sa putson o silupin para manuhot-suhot sa scalp ang Orion na ito, mga higala. Pag human sa usa ka oras, tanggalon niyong silupin, hinahini rin sa pagpanggawas o paghawa ng mga kuto o glusa o kuyamad. Matay pa ng uban. Busa kung haplas lang mahigala, Orion Herbal Liniment Oil para rao na sa tibuok pamilya. Walay halang, walay chemicals. Humot o pure herbal ang anadiha. Gawa sa itong Orion mga higala, napod kita'y kaming pahinoon. Supremo Herbal Oil, 25 na sabde ni katuig sa unang nasulayan sa uban ng mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkapsab sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, daon sa bayabas o samuyaw, tanglad o kasunting. Nasulayan kini mga higala nga makatabang sabdi sa balakubak ug kaspa tungod sa asunting kay duna kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas ug mga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Ug dayon malibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini.

Asa man ko mula ang karanay? Kalaay ba diri sa balay? Sumuon na po kayo dirdapita sa moa. Asa man yung mga barkada na ako karon? Bisan mga classmate daw ang kaniad to. Ay, tood. Mato ko sa akong amiga nga bayot. Mula ako sila. Kay maito, kay historiador kay ito. Mato ko.

naba kaning ako amiga nga bayot diri. Ayo. Ayo. Bonbon. Bigaw man. Oh. Murug na pa ingon diri nga adlakaw. Oy. Oh, akong amiga nga guwapa. Ngayon maayo ka na kalag ka. Dali diri. Sulod diri kay mga untag saging. Lami kini ang saging kay kuan gid siya gulang gid siya ba niya. Lami ito slo. Sige na mos. Sige, mukhaon ko.

Uy, kumusta naman ka, oy? Di ah. Maro yapong naonga. Guwapa gyapon. Ako maro gyapon, bayot gyapon. Tarantado. Inborn naman ang imo ha. Maulagay murag di na gini maotro. Ambotong nabay kay manguyab sa ako, aol. Ambot ni mo, ikor na ibalo. Time pa. Ikaw, kisa may uyab ni mo karon. Ako? Wala pa, wala na ako makita pang usa ka lalaki nga. Type na ako. Nalabay ng uyab sa imo ha? Naimang regards. Naimang patik-atik sa cellphone. Ana lang. Nang anong wama ka manguyab? Wala pa ganin ako nakita ang lalaking akong gusto daw aton. Pero na rin ang uyab ni mo. Naana. Pero din ako time. Kayo sa mga gusto ni mo sa kalalaki. Eh. Nalang mag-tok-tok ta ni Ana. Samtang mga untag saging. Diyay mo nang ginamos kaya ako maghalang yung ko. Paris man ta maghalang sa ginamos. Isahon na lang na to atong platito sa sudlang ginamos. Kaya muhalang mapunay ka. Then paon sa mali-type mo sa usa ka lalaki? Ako akong pangandoy sa usa ka lalaki nga gusto na ako mauyab, hantun, mabanan ako. Sa may gusto ni mo sa klase sa lalaki, gusto na ako ka igo-igo lang, God. Ay, murag but pasabot ni mo magino pero medyo bastos. Murag yung ana. Dilipog kayo maldito, dilipog kayo. Buotan, ana lang. Pero sa tsura, unsa may gusto mo sa lalaki? Natural, guwapo. O, unsa yung klase ng pagkagwapo? Abi ni mo, gusto na ako. Kanabitaw sa mga Korean nga mga salida? Ay, sa mga Korean nga mga salida, kanang mga leading man din ha, nga mga pirting tisoya, nga mga puti, pulag lips, unya, pikot og mata, hamis kay kutis. Ingani mo gusto? Natural, ingani akong gusto. Asa mga kayo, guwapa man sad ka. Murag makabagay ka ni Ana. Makita ka ni Ana ba? Oo, pero wala pa kinakita. Nay, nag-charger sa koa, pero dili siya makapasar sa koa. Ay, gusto gini mo Korean yun. Pareagin sa Korean nga kotis. Murag lisod man na day, dili sa butuan siguro day. Ana-ana, pero wala pa lang na ako makita. Muna, dili ko manguyab, og dili nga na nga klase nga pagkalalaki nga may pagka-Korean ang panit, ang lips pula, niya hamis og kotis, niya pikot-pikot og mata. Inga na lang gusto na ako. Ay, grabe mo na kalisod, oy. Lisod ko na pangitaon ng lalaki, day. Mona, mag-agad ako sa panahon. Kung makita na akong manguyab sa sakwa, dawaton gina na ako. Makita rin po na ako na bayot. Amot lang. Basta kayo pa ko'y nakita din sa butuan nga. Pinoy siya, pero kutis, Korean, onya. Red lips, onya, amis kay kutis, murang Korean lagi, pero Pinoy. Oo, nga na, makita ragyapon ko. Ay, grabe man ang pangando, eh, kalisod ana. Dili ba pwede negro na lang? Dili po ko ana dayo, ay, grabe nang negro. Itom, na di ko ganahan. Oh, grabe siya, oy. Sige na, oy, mga anak, tagsagi.

Matuman ba ka nawa ko pangandoy, no? Nga. Makauyab ko pare sa Korean nga lalaki. Red lips, hamisog naong, pikotog mata. Kanindot na lang, no? Kumatuman akong damgo.

0: asa na set kumo sorry ani. Hay. Oh. Kinsa man ni? Tubagon ako. Hello?
1: Hoy!
0: Oh. Mayot, nakatawag balik ka.
1: Ay, nakitawag ako kay wala ko'y load. Di ako karon sa bunyag sa akong amiga. Ano diri?
0: Oh. Asa man ka?
1: Ay, di ako gabot sa butuan gon. Kapalibot.
0: Gani, asa ka?
1: Ay, sige. Maglisun ko explain. Mangutana sa akong amiga diri nga nagpabunyag sa iyang anak. Daghang kagbisita ko, daghang guwapo diri day. Basi makapili ka day.
0: Mao ba? Nay makita dia nga itong gipangandoy na ako nga leading man sa mga Korean nga salida? Ha?
1: Oh, murag na ah. Super kapugi. Dali diri day, dali day. Itat ang address. Mangutana sa kung saan diri nga area. Oy, nakalimot ko. Ilar magugi ko ha. Gipasakay sa ilang kotse niya tapos nawa na ako kita og asa to na pita. Oy, dali diri.

yan ang yugka. Maulam ang tatirik-rikan magtao. Ay nga, alam mo, bunyag, may dagan man isla kailang. Kurtahan man sabi sila, no? Ay, kurtahan, oy. Munang gitawag tagirain ka. Paniid-paniidog ka sa imo, ha, din na. Mga magwapo tas kilid, oh. Nag-shot-shot sila, mga puging. Hala, naatuod. Oh, di ba? Nakita na nimo. Pero sa amin na ito, na? Ang masood na ito. Ako rin bahala. Ako rin bahala. Bukundat niya na. Ako rin bahala. Dahil diharap ka ba? Stipot na ka din na, ha? Makikahigala ko sa ila. Mukhang man sila sa ako kay Utabs Mangko. O, sige, sige, sige.

Hello mga handsome. Oy, lingkod, shit. Ay, wala lang. Gigupuhan lagi ko sa inyo nagtanaw, oy. Nga mga kauban sa bana sa akong amiga. Puryabuyag. Lingkod, ay, dili lang ko sa kilid. Gusto lang ko magpa-picture sa inyo ha, nga naka-picture kong mga guwapo. Maglibo ko kung ase ako sa inyo. Siyaw-siyaw man sa mga dinapart. Oh, sige lang, okay ra. Oh, sige, picture. Ay, naka-picture yun ko sa mga... Oh, ay, salamat. Hoy, pwede mo mag-join sa inyo, ha? Kaya wakin malingaw, duhar may sa akong amiga po dito, nga. Close po na akong amiga, nga si Cromeline. Ah, kamo, dali. Ang amo lang, basing dili mo shot. Ay, mo shot para igat. Si Osam ni Wapart. Lagi si Osad. O sige, kuhay mong amiga. Oh, sige.

0: Ay, mga boys. Ako to amiga si Romely. Dalaga. Walay sabod. Wow, ha? Ah, kamo mga ulitaw pa mo, tanan?
1: Isa na lang ulitaw, diri. Kanan si Alvin.
0: Oh, ako na lang. Pero ganing uban, mga minyo na ni. Ama o ba? Day, ang imong wish nga, lalaki na ulitaw pa, mga pagi ulitaw, day. Ako rin bahala, ako rin bahala, ako rin bahala. Ako to si Romelin.
1: Ah, Romelin, ako si Alvin. Kani ako makauban, si Julius, si Ramel, o kining isa si Anton. Mauni ako makauban diri sa lamisa nga gihiatag sa among kauban sa trabaho. Mga poros minyo na lagi pod. Ako, ulitaw pa.
0: Wow, ha? Murag gito yung itsa. Ay, kayon nga magkatagbog yun inyong dalan.
1: O, sabot pa sabot?
0: Ay, akong amiga, dalaga pa saan, nangita sab siya ang mga pareha sa imo, ha? Uy, payot kay pag-gara-gara di, ha? Ay, nakashat na kay ko, mo nang gara-gara na ko.
1: Walay problema. Joke-joke naman nga to, agod.

0: nang hayra ba sa akong number? Tanawa lagi, nagitir sa butuan ng murag Korean nga panit, red lips ya. Guwapo kayo. Chinito pag yun. Murag siya Korean. Ay, salamat, Lord. Nga akong pangandoy, nakita na ginako, pero ang problema lang. Ambot ang manguyab siya o makik-friend lang. Sige lang. Basin ay, higala naman mi. Basin ako nung matawag siya sa koa. Ahay. Ay, di naman yung kukatulog, ani. Oh. Hala. Basig siya, ani. Tubago na ka. Hello?
1: Hello, si Alvin eh, si Alvin.
0: Alvin! Ah, nakatawag man ka. Bago lang yun ko nakaiskot sa iyong pangalan.
1: Ano man?
0: Ah, ingon ko nga, mayon tagmutawag to siya, kaya gusto ko nga makiksuod sa iyo, ha?
1: Parehas na una-una ba? Napong ka sa una-una. Walang gitawagan na ka, nagpalod ko. Ganina ang takong tawag, pero wala ukalod. May ganina pa'y abling at tindahan nga pwede makapalod sa ila, ha? Wala, salamat nga nakalood ko mo nang gitawagan taga karun lang. Kanina rin ako manawag sa imo, ha?
0: Mao ba?
1: Oo. Kumusta ka, Romilin?
0: Okay lang. Ikaw?
1: Niya, siguna una sa imo, ha?
0: Salamat sa imo, paguna una sa ako, ha?
1: Tinood ba nga wala pa kay Uya?
0: Wala pa.
1: Sure yun ka?
0: Oo.
1: Pwede makikita sa imo, ha, ugma. Mas nindot sa personal ta magsulti.
0: Oh, sige. Magpahibalor ka kung asa ta magkita.

0: Salamat kay nahugdi ka mo to nga.
1: Tarong imong paghagatiri sa ko ah. Muna ni ani ko.
0: Guwapa giday ka.
1: Ikaw, grabe ko ni mo kagwapo mura ka Korean.
0: Mau ba? Nagan magingon sa wanga mura daw kong Korean pero wala. Bisaya ra. Pilipino gyapon, Korean rang itsura ni ini. Kung tinood nga wala kayo yam, ay lang unang naanga. Dali-daliun kayo nga pagkalalaki.
1: Wala ka na problema.
0: Abi ni ma, first time na tong kita, may bati na ko crush sa imo ha. Di lang kabantay si Pugsiplat sa imo ha.
1: Wala po't kakabantay, ako si Pugsiplat sa imo ha. Siguro, pag humanay mong siplat sa ko ha, maupi pagsiplat na ko sa imo ha. Mauban? Oo. Parehas kita, crush po ka na ako, pero wala ko magtuo nga. Lakay planos pagpanguyab din sa ko ha.
0: Oh, naibal ani mo?
1: Murag akong nasabtan nga murag manguyab ka sa ko ha.
0: Ubot pa sabot ni mo nga okay ra sa imo nga mauyab ko.
1: Abi ni mo Alvin, sa tinood lang pangandin ako sa kalalaki nga parehagit sa imo ha. Idol magun ako ng mga Korean.
0: Wow ha, gibali gidawaton ko ni mo tungod kay pangandoy ni mo nga baka uyab ka o.
1: Oo, para sa imo nga Pinoy pero Korean ang pamanit.
0: Asa akong mama ko naliwan. O gahan, type po na ko sa usang kababae. Pareha sa imo, ha?
1: Hala, so pareha na ita.
0: Siguro, muna nagtagbo atong dalan. Dawaton ka ko ni mo.
1: Ganon dili man. Nga panganoy na ako nga makauyabog pareha sa imo, ha?
0: Salamat, ha? So kita na.
1: Oh, Alvin.
0: Wow. Pwede makakisa imong kamay.
1: Sure.
0: I love you.
1: I love you, Alvin.
0: Salamat kayo. So kita nang yun ha.
1: Oo.

0: Ah, mula sa nakasbalay. Ang bingal, binha. Uy, psst. Ay, may pagbinuang, ha? Masimasalig ka sa imong kagwapo. Hibalo ko nga dagay babae nga maibok sa imo, ha?
1: Dili ko to timer nga pagkalalaki.
0: Ako po, dili po ko to timer. Salamat ka na tumanagin ako mga pangandoy na angko na na kaong lalaki. Nasusama ka ni mo, Alvin.
1: Ako saan? Swerte kay ko nga nakabato na kong hinigog mga parese mo, ha? Ang ako mga pangandoy na tuman na kayon. O sige, I love you. Pakisa ko, be. Wanto na ko.
0: O sige, I love you. Amping, ha?
1: O sige.
0: Nindot sa akong feeling, ha? Naangko na ako ang lalaki. Lugay na akong ipangandoy. Walang kumang too. Mahapit na kami duha ka bulan. Ug wala gyud ko'y nakita og nabantayan nga masakitan ko. Buotan kay si Alvin. Gawas ka guwapo. Pula kayo ang baba. Taloy tig ilong, sakto ang height. Moray siya Korean ba? Karon naangko na gid ako. Natuman na gina ko akong pangandoy. Oh, si Alvin nanawag. Oh, Alvin, sa'yo plano?
2: Paminaw na ako'y istorya sa'yo, ha? Diri lang sa cellphone kung musugot ka.
0: Oh, ansa ka na?
2: Musugot ba ka sa akong hangyot?
0: Basta ikaw, wala ko'y balibad.
2: Wow, ha? Muraog, ha? Lisod para sa ako, ha?
0: Lisod nga on, sa?
2: Ngayon na lang ta kanunay. Magkita-kita. Maglaag, bisan asa. Paguli, magkabulang.
0: Saan ta man? Mga pa man niya itong sitwasyon karon, mag-uyab pa man.
2: Gusto na ako nga mag-live-in na lang kita.
0: Alvin!
2: Mag-lip-in na lang ta. Kaya di na ako makaya nga. Di sa di na ako katulog labi nagigikan tamang laag. Di ko makatulog diri sa akong boarding house. Gusto na ko nga. Pagmata na ko, naa ka. Pagkatulog na ko, gigakusta ka.
0: Sure ka, Alvin? Mag-lip-in ka sa ko, ah?
2: Oo. Hantun nga magpakasal ta. Para di na ako mag-antos. Di ko katulog. Sigo na ako na sa imo, ha? Muna sigo ko makikita sa imo kada adlaw. Gastos na kayo, pero ang atong igastos, mapay ako ng tipo nun para makasalta.
0: Tinawad ka, Alvin?
2: Oo, lagi. Kumusugot ka, mangita rin ko atong kapuyan na to.
0: Oh, sige. Musugot ko nga mag-live-in kita.
2: Bantay, ha? Ugma, sugot ko sa pagpangita din sa butuan, huwag atong mapuyan nga kita rin yung duha.
0: Oo, magpaabot ra ko.
2: Salamat kayo. Love you.
0: Love you too, Alvin.

0: ninot ko tira Alvin.
1: Oo, tama rin sa itong duha. O sa kwarto na isala. O sa ka-CR. Na ilamisan na itong kananan. Dala na ako kong bag.
0: Okay, dala na po na ako ang kuha.
1: Lasay na kayo mong mga ginikanan.
0: Wala pa. Tuwan sila sa Cagayan, ako diras butuan. Hinahinas pagtrabaho. Pero wala to sila yung problema kung makapantaw na ako hinigugmang akong ikauban.
1: Ay, kabala ka. Pares kita nagkahinigugma ay. Ang importante sa itong lahat, magkasinabdanay. Kung sa mga problema, atong tabangan para masulban.
0: Maninindot, Alvin.
1: So, sa batong buhaton, magsugod na tayo para magbuotag pamilya.

0: Alvin.
1: Oh, saka na.
0: Napagiba ni mong hilanat ni mo?
1: Gilantan lagi ko. Gapon man good. Sakay ko si motor. Siguro init akong lawas niya. Gipugos na ko pag uli diri. Naulanan ko.
0: Maulagi. Dapat ni silong na lang ka.
1: Wala ko yung time nga mo silong pa. Mao na nga. Nabasag ko.
0: Tuod. Amanangit siya ko sa imo ha?
1: Oon sa ka na.
0: Ay, makigbanding ako mga kauban sa trabaho.
1: Mau ba?
0: Ikaw na ang magigibati. Gusto na ko ubanong taka.
1: Ay, dili ko, pwede mo ban lain kaya kung lawas gusto ko magigdahigda. Nagtumar lang pugog tambal, sigurado mo uban ko sa imo na yung mga inom, ana. Sayang ang tambal nga akong ginom.
0: Mau pala yung gani. So, okay lang sa imo, ako lang. Nakasaad naman ko silang mauban ko karon.
1: Walay problema. Magpaabot ako din sa imong pagpauli.
0: Ah, salamat ka, Alvin, ha?
1: Oo, sige, sige.
0: Mag-ilis ako.
1: Oo.
0: Asa may akong iliso na niya? Kini siguro. May nang sexy sabta kamay. Bisa na natin kalibin, natin uyab. May nang mag-ilis-ilis po daw. Murag, wata malus siyang ba? Kini? Siksi na kayo ni. Di na ako mabitin ani sa mga kauman ako sa trabaho kahit balo ko nagpasiksi po itong mga amaw.
1: Oh, Romeline, kung saan ka nag-isuot mo?
0: Ah, kini akong suotan sa among banding namo.
1: Kana mo isuot ni mo, halos ka nalang maghubo. Ha? Dili na pwede. Ilisin na.
0: Naunsa man ka?
1: Ilisin na, ilisin na. Kanang lain na. Ay, nang ingan, grabe naman nakasiksi na paimuhang sayal nga. Kumutuwad ka. Maklaro ng kwan.
0: Di ba saan ni maklaro akong panty ba? Na naisyot na ko.
1: Basta sa ilisin na, dilugan na nila. Kung makita ka sa mga lalaki ng kauban ni mo, basin binuangan kanila.
0: Ako na mga kauban sa trabaho, Alvin. Dili sila makabastos din sa ko, ah.
1: Basta ilisin na. Kung dili ka mag-ilis, pagpuyo na lang.
0: Alvin!
1: Ay, napaglakaw. Kaya diskumpiyano na ako. Piliyon pa inunan mo sila. Nga ako din nagibati. Pagpuyo. Ayaw ha. Ayaw yung pagpadayon.
0: Naunsa mga ka-Alvin. Nakakasaad ako sa umakawapan.
1: Ayaw paglakaw. Kung bulakaw ka niya, mag-away kita.
0: Kamahin na sa akong pagpanangin. Umahin na yung pagtugot nila sa ako ha. Tungkol kay kini akong gisuot. Pwede naman ako niilisan ba? Hindi ka gusto.
1: Ayaw na paglakaw. Kasi piliyon mo. Ako o sila. Ha?
0: Alvin.
1: Ayaw na paglakaw. Bulakaw gani ka, makatilaw ka sa ko ah.
0: Alvin.
1: Buhaton ako na. Kung magay-gay ka sa mulo, makatilaw ka sa akong kamot. Palabihunin mo ng kauban mo sa trabaho, ako na igibati dire.
0: Alvin.

0: Alvin, mo trabaho na ko.
1: Sige. Huwag ba nasiro ko mo trabaho kay murag na uli-uli na ko? Kanay mo sinina ba? Ilisir ko na. Ngalong ganahan mo yung magpasiksi-siksi. Lahit to sa unang nga wapakita mag-uban. Paningkamuti nga mausap na imong panuutan ni mo ha. Dili na ko ganahan niya na magtanaw. Ilisin na, pasina pa'y mailis ni mo dito.
0: Mga t-shirt na kadto. Kalain po na tong t-shirt na ako nga. Mutrabaho ko. Nanda na nga mauna gini akong sinina mga siksi yun.
1: Ilisin na! Hampakon ko ng ulo ni mo nun. Gagahin mo gulo.
0: Alvin!
1: Unsa man, mutilaw ka sa akong kamot. Hubuan na ilisi og lain nga dili ka siksi tanaon.
0: Alvin! Alos panuutan na ako sinina na ako mga ingani. Kapila magka nakusultihan. Pangita og t-shirt ni mo nga mo isuoto ni mo.
1: Ayaw na ipareha sa una nga wala pa kita mag-uban. Dibati ko kaibog sa imo tungod sa imo gisuot. Karon kay kita na nag-uban na kita. Dili na ko gusto nga napay maibog sa imo ha.
0: Alvin, dili ta kaibaylo sa imong itsura nga mo akong pangandoy.
1: Bisa na! Makahatag kag tentasyon sa mga lalaki. Kung mao ka na imong suoton kanunay bisan nag-uban na kita.
0: Alvin!
1: Pangita ng t-shirt para makatrabaho ka!

taon sa man si Alvin. Natingala na lang kauban ako sa trabaho nga lahi na akong panuotad. Mao naman ang tanya akong naandan. Mupaulin ako. Masip ako lato si Alvin. Pero tingka-tingala sa akong makauban nga nausap na akong panuotad. Nag-t-shirt na ako. Wala na to sa una nga. Siksikay ko tanawad. Pero mauna akong naandan. Pero karoon na baguhan niya ko, ani.

0: Alvin.
1: May imkin ka ulit ka na. Pakisa kami. Di, okay kaya mong suot ni mo?
0: Natingala ko makauban.
1: Bahala sila. Ako ang tumana. Kaya ko ay mong kikauban kanunay. Dilugan na nito. Katoy mo nga sininag. Ipang junk na nako.
0: Ha?
1: Tuwa na ko, ipang junk na nako. Tuwa na sa gawas.
0: Kinuha ko ni mo, Alvin. Kamahal niya itong uban.
1: Oy, balo ko, mahalon. Pero di na ko gusto nga suotong to ni mo. Kalimti na kanto nga panuutan, ha?
0: Alvin, kasahan ka to, Alvin.
1: Unsa kuhaon to ni mo? Mag-away ta. Ayaw paabutang, mahinaya ko sa imo, ha? Magpagay-gahay ka sa imong ulo.
0: Alvin, kasahan ka to.
1: May na lang to, makatabang sa mga wala pa makasulay yung suot ato. Pag makuha to sa mga basuriro, makitaan to sa ubang tao, mga babae. May na lang. Makaingon sila nga, basin, gikan na sila yung nasod.
0: Kasalbais ni mo, Alvin, huwag ka maluis ako nga ako itong kitipon-tipunan para makapalit kong sama ni Anto.
1: Ay napanundog sa imo mga kauman sa trabaho, nga magpasiksisiksi pa sila. Kung mga minyon ang uban, nagpasiksisiksi pa sila, bahala na sila kung may gusto sa ilang bana, pero ako lahi ko. Lahi itong sauna nga parang uyam pa na ito kay mo'y naanda na ako nga nakita at nakangasiksi kay ka. Muna na, ibog ko sa imo ha. Pero karon dili na kinanglan magpaibog pa ka. Kay di ana ako. Kanang mga t-shirt, mga polo shirt na mo'y suotun mo sa imong pagtrabaho.
0: Hindi ako di mo, Alvin.

0: Dali, Dirmi.
1: Oo, Saman.
0: Sanding diri sa ko, ha?
1: Okay, kapoy po ko. Kapoy mong trabaho kanina.
0: Gusto na ako nga malipay tang duha karan.
1: Alvin, kapoy akong lawas. Wala ko'y kondisyon.
0: Unsa man ka? Gusto na ako para makabuo na tag bibi. Sige na.
1: Alvin, babuhira sa ako kay kapoy kayo kung trabaho ka kanina.
0: Unsa man? Na inigamit mo kanina? Ha?
1: Unsa may gamit, God? Kapoy ko sa akong trabaho. Dagan kay may gihimo sa opisina. Alvin ba? Alvin, puhiro ko, Alvin, puhiro.
0: Imo kong kalibin, imo kong bana na karon. Igo na lang ta magpakasal para magtiayo na gyud kita, banag-asawa na kita. Pero ato sa kinahimuon.
1: Alvin ba? Wa ko sa kondisyon, Alvin. Alvin, Alvin, nakay. Alvin, madiwagin hawal.
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminawa ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Ganahan ko kay lamay imong gud ang akong tulong mo tagadili. Sa akong paminaw gud nindot gud kaning kapiha kay nakasoy ko sa uban maragulay alivio. Sa dihang nakainom ko aning kapiha sa Capricorn, lamay na akong tulog.
4: Pila na ka oras karon imong pagtulog?
3: Nibalik siya sa 8 hours.
4: Kanindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
3: Karoon na nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
4: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn o nga, no?
3: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkapinan lang mo, mag-Capricorn shopping ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abi ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
2: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, ma'am. Nakagagunit ang haplas niya.
6: Yes, sir. Nagunit ko sa Orion Herbal Oil.
5: Oo. Oh.
6: Kay, mugo niya akong ginagamit.
5: Saan sa man?
6: Sa una naguntis ko sa pilmeron akong anak, naka-experience ko, grabe yung panood.
5: Mm-hmm.
6: Motong sa ipakaduhan akong anak, nag-ios nagiguan yung Orion Herbal Oil kay...
5: Mo'y mong gihaplas pagbuntis ka?
6: O natagam ko nga, katong naguntis ko nga, ingon sila, panuhot daw to ako, sakit kilugay yun yung gawasang bata.
5: Mm-hmm.
6: Nga, dugo ito na nga ginako.
5: Mm-hmm.
6: Motong na-aliksyon ko, may gamit nagiguan yung Orion Herbal Oil kay namin po nag-recommend ako na ko nga, maayo ko no ang... Orion Herbal Oil sa mga buntis.
5: So, gihaplas na mo sa nagbuntis ka?
6: Opo.
5: O, na, efektibo, ma'am?
6: Grabe, efektibo. Dili na dyan, may gawas ang bata. Niya, wako kayo, feel nga, kana bitong...
5: Sakit.
6: Sakit bitong tiyan?
5: Mm, sa pagpanganak.
6: O, sa pagpanganak. Wala
5: oh. Kay... So, gikan sa pagbuntis ni mo, hangtod, nanganak ka?
6: Oo.
5: Orion Herbal Oil may gagamit?
6: Opo, mojo lang gagamit.
5: So, ano sa may kasultes Orion Herbal Oil, ma'am, sa mga buntis?
6: Very effective kaayo. Kamong mga buntis diha, kinigid inyong gamiton. Kay dali gid mo mga anak. Mogi na ako na experience.
5: Walay panuhot.
6: Wala gid panuhot. Kay ang makasakit day sa tiyan, panuhot di ay na. Mo nang dugay maglibur ang babae, dugay magwasang bata.
5: Mm.
6: Tungod din na sa panuhot. Pero kung mo gamit ka ani, tested and proven good para sa ko.
5: Orion Herbal Oil.
6: Orion Herbal Oil ako ginagamit. Nindot ka ay gamiton.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ta sa mga testimony, may higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay naanis ay gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwid kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napod kita ay B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar. tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok ug binuhol pinaagi sa pagmintinar ug inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. Og ay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule adunay 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg ug vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel mga mulig-on ang kaugatan ug maminusan ang plaque formation ug malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni sa mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makunhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Hoy, sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naa ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang bitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
1: Puisit ning ko ana. Sus, kamayin mo si Paul. Diyan ka. Papi mo gawas ko. Natapos na tod ko pero way lami.
8: Ingnat na nga kapoy akong lawas.

0: Ay, ni mga basura dire. Grabe ni si Alvin, dili naman gid makalabay sa basura. Mudiret siya nagtrabaho. Ako nalang pangipuso ni basura ko ni Gawas. Oh, namay lalaki di.
1: Oh, oy ma'am.
0: Sir, naglabay kag basura?
1: Oo. Bago ko diri nga magpuyo.
0: Amo ba? Nani nagpuyo dahi diri ani nga kwarto?
1: Oo, gagahapon pa ko diri. Muna akong gihinloan. Karon lang ko ng hilo, diri ko gahapon. Nagsabot, Mr. Gia, na istorya mi. Muna karon pa ko nakari mo nang gihinloan ako.
0: Ah, mao ba?
1: Silingan na ta. Ako to'n si Noah.
0: Ah, Noah? Taga-asa ka?
1: Gikan pa ko sa Del Norte. Yami din na, may business nga kapihan.
0: Ah, mao. Diris butuan.
1: Oo, sa ako magulang. Ako siyang gitabangan, kay plano niya kung makakatuna ako, maghimumiglaing branch. Niya ako na rin ang iyang saligan.
0: Ah, mas mayoy noon. Di ko siyang tinay magulang ni mo.
1: Oo. Ako si pangalan to di mo?
0: Romilin.
1: Romilin. Silingan na ta, ha?
0: sige, Noah. Dugay pa ka diri.
1: Depende. Depende lang sa among negosyo diri. O mulaho tayo, mayong dagan, mintin. Pero di po, amo na, mag-close. Nga na ramang inang negosyo. Mag-mintin, huwag di makaya, mag-close.
0: Sa bagay, son. sige, silingan.

0: May rekaw ulit ka na, Alvin.
1: Pag-isa kami. Nabay pagkaon na to diha.
0: Anam na. Oh, nanugyubo ka.
1: May pawasa ako mo trabaho na. Muraog. Lain pa akong paminosong lawas.
0: Dapat untang wapak mo trabaho.
1: Sige na, mga unta. Disupugdi ko mo trabaho. Pastilan. Ikaw ra akong saligan.
0: Mau kani. Dali naman ni hapon ta.

0: Wala pagi ka mo buntis?
1: Ampot lang, wala po kay balo. Amakoy gibati po. Kay matod pa ang babae daw magbuntis na ibation, magsuka-suka. Sa unsa nalay gusto nga kaonon kung mahuna-hunaan. Sugo na sa bata.
0: Wapag na si mo, ha?
1: Wala palagi.
0: Hoy, maligo ka, ha?
1: Kaya nga, no?
0: Bisan di pa kita kasal, pero magtiayon nga po kita kay nag-uban ta. Buo na to para makabaton tag-anak.
1: Halos na lang kada gabi, eh. Wala man.
0: Basing kulang pag yun.

0: Oh. Alvin, ay. Sige, malanggay nga na. Tapos, wala man.
1: Kasi pagtunay mo sa ako inutil, basi wapag yun na mabuo na tanan. Ano man gina... O baka basin ikaw ang problema. Nga di ka makahatag anak sa ko, ah. Bantay ka sa ko, ah.
0: Alvin, kung di ko makahatag anak sa imo, di ka magpadayon sa pagkiguban sa ko, ah.
1: Uso may pulos?
0: Alvin.
1: Walay pulos atong panag-uban kung di ka makahatag anak. Kasabot ka.
0: Asa naman ito kingo ni mga gugma?
1: Oo. Mahal ta ka.
0: Pero wa may pulos umulahot ito pag-uban nga wala tayo anak. But pasabot niyo mo dili kong panayon sa pagpakasal diri sa ko, ah.
1: Nga nung magpakasal mo ko sa'yo nga di man ta makaanak? Mona. Buo na itong may dali.
0: Alvin.
1: Temparagod. Paano mo balibad magkana na kay gisalikan? Ha? Nanay mo, ha? Kinsa man na?
0: Nagpataka man lang ka ni Alvin?
1: Nagpataka bitaw, ha? Mapatay ta ka!
0: Kapoy akong lawas.
1: Nga nung kapoy man taraw? Unsa man ang dito sa imong gitrabawan? Nagpasan-pasan ka dito mga bato? Nagpahal ka o haloblat? Nagpasan kag semento kay bati kag kapoy, bullpen rehawiran ni mo dai.
0: Wala ko sa kondisyon.
1: Dali din. Wait, kondisyon.
0: Alvin ba? Alvin.
1: Nga lumangkap. Ano siguro kay gisaligan nga lain na siguro kay lalaki? Mo nang kapoy ka kanuna eh. Base nagtago-tago mo dito. Unya mo pa uli ka diri kapoy na. Nag-sideline ka dito.
0: Pataka man lang ka, Alvin. Pataka man lang ka.
1: Dali-dali. Alvin. Dali-dali. Alvin, pa. Okay, kining angin.
0: Agay, Alvin. Agay.
1: Uri angin ni mo. Kining angin. Oh,
0: agay. Alvin.
1: Pinuangan na siguro ko ni mo.
0: Alvin, ay kong pitlaw ka.
1: Pinuangan ako ni mo, buwang ka.
0: Alvin, pamaloy ka, Alvin. Maloy ka.
1: Angan ako ni mo.
0: Hindi ko ka ginawa, Alvin. Hindi ko ginawa. Angay. Tabang. Tabang. Tabang. Tabang. Tabang.
1: Ay! Ayaw, bay! Ayaw! Oh, kinsa ka nung isulod ka din eh. Silingan ta. Nako sa pikas. Nabati na akong singgit sa asawa ni mo. Ayaw nga inaana yung asawa ni mo. Huwag kay labot ha, huwag kay labot. Kumpatyo na ko ni. Ayaw ba, mintras nakabati ko. Magig-away ka sa ko, awayin to sa kabisir. Trespassing na ko, pero napa ko yung rason. Nitabang ko ay. Mabuisit ka, buisit ka. Pasailo ako ba eh. Okay. Imo kong gisuntok sa kuntian. Pasalamat ka, kanaray akong gikonsay mo, ha. Rumilin, tara. Gawas din eh. Gawas. Asa na mo dadun mo akong asawa? Asawa si umata. Nabay ba na nga mo pasakit sa asawa? Dali din eh. Ipalayot na ka, Rumilin. Palayot din eh.

0: Aidan balik dito. Mapatay ka.
1: Kapila na kininiya buhata sa ako.
0: Nagsigay ang mamatabis ang tuwag ituraan siya ng pagkalalaki pero murag nagtanaw ko siya murag na demonyohan na.
1: Ang akong gituuhan sa Odia, Noah. Nga mura siya anghel. Tungon sa kagwapo niya.
0: Oo. Gwapo ang kalibini mo. Pero nakita na ko sa pagsulod na ako nagsigay pangayog tabang. Mura siya demonyo nga ni pitlok na siya mong liog.
1: Kay kung wala pa ka ba siya na akong nahinayakan.
0: Mapatay ka niya.
1: Ikaw ang tinuon nga anghel. Nga naka-anghel talaga na ako, Noah.
0: Huwag ka na sa bayan. Huwag ayaw na pagbalik. Ang si plano ni Ma.
1: Naglibog pa ko kung asa ko pa yung wala ko yung sapot nga dala.
0: Sige, ubandiri ka na ako. Tabangan ta ka. Bilis akong paulito sa akong ipuyan. Kasi sigurado initan ko ato kalibini mo. Ganun nag-apil-apil ko.

0: Maikir kabut ka diri sa mong...
1: Ay, imo din eh.
0: Ako ada ni siya. Nanay doon kabran si kuya. Lay ang ipadala niya among parintig among lalaki. Kanya kini ako ang nagid ni. Maikir na kasulod ka din eh.
1: Paguman sa lima katao nga nangap eh. Paglingkod na ako, ako na lang isa nagpabilin.
0: Nay, nagsinabot oh, mga pisab na. Kumusta tud ka?
1: Okay lang. Ikaw?
0: Ani ah, magsarili na. Salamat ka na, himo tayong customer. Kumusta ang imong uyam, imong kalibin?
1: Wala na ako kay Balo, Noah. Amot asa na ron siya.
0: May rapod nga wala mo magkita. Nibalik pa ba kasi imong trabaho?
1: Wala na, naglahi na akong trabaho. May ganin na dawat lang po dayon ko.
0: Di ba kapong magkita, magtagbos dalan?
1: Ah, dili ko siguro, pero bisan magtagbo kami sa dalan. Dili og dili na ko sa iya, ha?
0: Ay, delikado tong lalaki. Ambot tong nakadrugs pa to.
1: Ambot, okay balo.
0: Sayang yung pagkatisoy. Pero matod pa ni mo, anghel, pero nahimong demonyo di ay.
1: Mo nagituwan ako, anghel siya. Pero demonyo di ay. Salamat to, da, sa imong pagtabang ka na ako kaniadto.
0: Wala ka na sa payan, at least nga nakatabang ko sa imo, ha?
1: Sige na, timplahe ko kapi ka ng pinalami, kid, ha?
0: Oo, wala'y problema. Sa pipila kahiga yun, Kuya Arn nga ng labay, nagkasuod yun kami ni Noah. Hantod siyang nanguyab sa kuwa. Managiingon, Kuya Arn nga, lisod pangitaon ang kaparehan nato sa ugali. Biliday, basihan ang hitsura. Kung nangandoy kita guwapo, dali ra. Dili kalimod nasab ko hitsura. Pero mao yung nagiingon nga, di malas. Hapit pa noon kung madisgrasya. Kining lalaki noon nga dili kagwapuhan. Tama-tama lang, dili pud pangit si Noah. Moy akong nahimong hinigugma nga puno na ako sa kalipay. Ug hantud karon nagpabilin ako nga malipayon uban kaniya. Kuya Arn, daghang salamat sa paghatag kinabuhi sa akong kaagi. Hinaot ko makahatag yapog inspirasyon ang akong gisir nga kaagi diya kanimo. Daghang salamat ang imo magtatampo, Romilyn. Salamat Romilyn sa imong gi-share nga kaagi. Okay, daghang salamat no sa ako. Ug ayo kalimti mga higala na ang atong mga product gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon ug sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon ug sa atong Turbo Max Coffee ug sa atong Orion Herbal Liniment Oil ang haplas para sa tibuok pamilya. Ug sa atong kami nga Supremo Herbal Oil ug sa ato usab nga Nerviplex Syrup ang kompletong bitamina para sa mga bata. Ug sa atong Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take sa atong Nerviplex AA. Ug sa atong B40 Capsule. B40 Capsule ang high dose nga B vitamins para sa mga higala nato diha nga naka-feel og mga tusok-tusok sa tiil, murag day mangusim, wikging ka ug magbinhon imong kamot, nervous neuropathy na, no? Malibyuhan na, matambalan na sa atong B40 Capsule. Ug sa atong Megacare Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang itikar. Ug sa atong Ferbite Capsule para sa mga higala na itong gamay nga trabaho, daling kapuyon, maglipong-lipong, luspad tanawon. Anyo kalimti ang Ferbite Capsule para sa mga bagong nanganak. Nindot ka itong Ferbite Capsule para sa inyo, ha? Okay, daghan kang salamat kinis Kuya Arn ang inyong
2: Dr. Lang!
0: Mingon, bye-bye, o God bless kanato.

0: Wasugi, welcome na to ang tanan. Ilabi na gid sa ato mga suking tigpaminaw o sa mga nag-message na to everyday. Nagpadala sa ila ang mga messages, may kalabutan sa ilang panglawas o sa mga nag-shout out o sa abang nga nagahatag o feedback. Thank you so much. Kini ang higala sa kahanginan si Buttercup and kauban gina to kanunay nga ato ang pinalanggang doktora nga si Doktora Choi. Maayong adlaw din ha, kanimo doktora.
1: Yes, Ma'am Buttercup. Good morning, good afternoon, good evening, no? Kay ang atong mga program lahi-lahi nga time slot, no? So thank you kayo sa pagpaminaw sa amoa ug pagduyog kanamo karon sa ato ang programa, no? So hinaoton ta nga namoy makatunan, hinaoton ta makatabang mi sa inyo ang mga concern regarding sa inyong health.
0: Yes, Doktora Choi, og sure na sure yun na adok, no? Kay kana ang mapasalamaton nung po na ato mga kaigsuunan din ha, nga ilabi na nga natubag dyan din mo dok ang ila ang mga pangutana, no? Then makahatag po kagduga nga information o mga updates sa kung saan ang mga nagahitabo karon. Sabi na gud sa mga sakit-sakit dok nga, karon grabe na kayo ang kainit, kalit nga kainit dok. Unsa may mahimo nimong maayong i-advise para sa ato mga pinalanggang katawhan karon nga. Unsay buhaton para safe lang gihapon ta?
1: May naot unta, no? Labi na sa mga ginikanan nga digit sila magtapol-tapol, no? O dala sila mga anak sa ilang health center, no? Kay aside sa naatay libreng konsulta, no? Ma-private man nilang gusto or sa mga government facility sa yakap clinic, no? Or konsulta clinic, no? Mas maayig yun nga regular ilang check-up o na yung mga bati-bati yung ginagmay. O especially ang ilang mga bakuna, no? So dapat pinagit tayo regular bakuna sa atong mga anak. Kung sa mga bakuna nga kinahanglan nila at yung tumano, no? And then deworming. And then kita po mismo, sa, especially sa mga senior citizens nato, no? Na ilibre nga mga flu vaccine, no? Para sa mga senior. Na yung mga sa buros na tayo mga libre nga mga vitamins, no, mga ferrous, calcium, folic acid. I'm sure part na siya sa program sa atong mga local government o national government, no, regarding sa atong health, no.
0: Sige dok, dito sa lain nga nag-message gihapon dok sa imong Facebook si Ma'am Jimenez. Ingon siya, good afternoon Dok Choi, unsay angay i-vitamins aning ako ang apo? O palangga kanyang apo dok, no, nga unsa ka nang di daw daw ganahan mo kaon manggod? Unya nagidad para ba niyang apo o usa pa katuig? Unsay atong mapavitamins ani gani dok?
1: Sa katuig drops pa na siya, no? So very common kayo sa ato ang kuan is mga tiki-tiki, no? Inana og silin kana siguro mo ay pwede, no? Kana mga
0: pagana.
1: Drops.
0: Paganag kaon dok.
1: Paganag kaon amo multivitamins sa manguna siya pero inig abot anak 2 years old sa iyang apo, pwede na gyud kay kasa Nerviplex syrup. No, sa mga teenagers na 13 years old and above, pwede na siya Nerviplex nga capsule, no? Ug sa atong mga nanay, tatay, lola, lolo, Nerviplex capsule jud ta,
0: yes.
1: No? Lami kay mong katulog ba?
0: Lami pa jud kay kaon ani sa mga kabataan dok, no? So, Ma'am Jimenez, no, ang imo ang apo kay usap man ni katuig sa gingon na doktora, so job sa siya, pero after na nga mag 2 years na siya, ayaw kalimti ang ato ang Nerviplex syrup. Mao ni imong gipangita para sa imong apo. Nga hiyang na hiyang gyud ang mga kabataan ani sama sa mga chikitings ni Doktora Choi, mao gyud atong model ani atong Nerviplex nga syrup for kids.
1: Yes. Dayon. Congratulations sa akong mga anak, no? Naka-honor A sila.
0: Oh, di ba? Oh,
1: sa ilang school, o ang ako apong kinamagwangan is, ingon po siya, nga tag-as na po daw siya grado, no? Praise the Lord, yun sa itong mga anak, at yun silang iampo, o kananggayran, kanunay, no? Kay, syempre, lahi manigbatasan ni mga bata, no? And then kita, dili man po inana ang ato ang attitude. So, lahi na po rin lang generation. Sana karon generation beta. Beta
0: ko, no?
1: Sa ato ang panahon, beta max pata. Pero sila karon lahi na po generation beta. Sila kuno ang kaning generation nga nagdako na during their childhood padong sa adulthood nila nga naana ang AI.
0: Ganito.
1: So,
0: no?
1: Actually, karon pa dyan ako kayo actually na-appreciate, no? Kaya na minamina po ko mga kuan sa YouTube about sa mga regarding kanang sa imo ang finances or imo ang sa karon ba how to cope with the time, no? So kung dili gud kuno ka mo appeal pod sa AI kanang mabilin ka.
0: Mabilin ka.
1: So bago-bago pa ako nag-download sa ChatGPT.
0: Ang goy, nagpigay ka na ako, Dok.
1: yeah, pero, sige ko pangutan na sa ChatGPT karon.
0: Oh, nano, oh, ana.
1: So, ana lang.
0: Chill-chill lang
1: chill, ka. Chill-chill lang. Pero, lang. Sa ChatGPT, makaingon dyan ka nga, dili tanan sakto. Uh-huh, no? So, kinahanglan dyan po ka critical thinking.
0: Kaya,
1: pataka ka, pangutan na dito, and then mutuon na lang po ka, no? Kanang, imo pa dyan na siyang sukit-sukitun, kay, igura man guna siya mag-summarize sa mga information. Hindi man takaingon good nga, all information are true.
0: Uh-huh,
1: no? So, inana.
0: Pero Dok, doko na kay advantage sa atong mga kabataan karon labi na sa ilang mga research. Yan na, Dok, no?
1: Yes.
0: Doko na dyan kay tabang nila na sa ila ang generation.
1: Sa una, kapoy kay pakli sa dictionary ba? Oo, magdala-dala pa kay dictionary, bugat pa kaayo, no? Pero, para lang nako, labi na nga sa college, na naman dyan tayo ka nang itawag na ito, bitaw nga, book nga ka nang ato dyong gigamit sa school. Mm-hmm. So, dapat, kato yung buka, kung unsay gigamit sa school na to, mo dito'y ato ang tunan. Dili kay magtuon ka sa unsay gisulti ni ChatGPT. Kay, masin sa Google na siya nakuha answer, no?
0: Oh, so, good. Dili na. Uh-huh.
1: So, in terms of, labi na sa college na, and especially, kaya main ana nga important na kay mga kuan, dito yung ka sa designated nga mga textbooks okay ninyo sa school. Pero kana mga textbook ni mo na yung mga e-book karon ana.
0: Mhm. Niya na Dok, no. So ato mga estudyante, no, ato lang i-remind nga dili lang pud magsaligsig sa ChatGPT, kinahanglan na po tayo vitamins para sa atong brain. Oh, ayo kalinti nga mainom ta sa ato ang Mega Care, Dok, di ba Dok? Para maayo pud atong memory. Para po sa mga kabataan, mo ato tong gisgutan bag-o lang ang Nerviplex, maayo po nag-memory sa mga bata, no, makahatag na siya kay do naman siya'y taurine ba na siya, Dok?
1: Yes. Taurine for the brain
0: development.
1: Zinc for immunity.
0: Uh-huh.
1: Chlorella for growth.
0: Yes.
1: And lysine para pagana sa kaon.
0: Oh, diba?
1: So, kompleto na kayo. Kulangan na lang tag-vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: So, nahatay vitamin C nga gamay ani. Pero, para pang boost yun sa ila ang kuan panagang sa mga sakit-sakit, nindo dyan ang natay vitamin C with zinc po.
0: Yes, Doctora Choi. So, thank you kaayo, no? So, sa mga namati nato din ha, no? Thank you sa inyong pagpamati always sa atong programa o sa inyong pag-join. So, dali mabasa na po ta sa mga messages gihapon dali sa kang Doc Choi. Ingon siya maayong adlaw, Doc Choi. Mauna siguro ni imong FB account o nasakpan dyan niya, Doc, ang imong FB account, no? Ningon si Ma'am Merlin. Tapos, ingon siya nga, taga-subaybay jud ko sa programa, no, sa hapon. Nga, kani siya, Dok, taga-Tanggob doon siya city, pero sa 2012 pa to siya, pero karon dian ako sa Agusan del Sur. Mm.
1: Yeah. Thank you, kaayo, no? So, tuod, ma'am, bago lang nag 1,000 followers ng ako ang Dok
0: wow,
1: Choi.
0: Wow, congratulations,
1: so, road to. Road to 10,000 na po, ha?
0: O, diba? So, okay, kaayo, Dok, no? Thank you kaayo sa mga
1: wala ka follow pa sa Doc Choi nga
0: please
1: account.
0: Follow for more.
1: Please follow na mo DOC space CHOI.
0: Oh, follow pa jud kay para road to 10k na budget ko no ang game ni Doctora Choi, no. So atong suportahan si Doc Choi mga higala, no. Ug thank you kaayo ana daan. Ingon na po siya diri. Kani si Ma'am Leila taas-taas gug message, Doc. Uh-huh. Ingon siya, "Hi Doc, usa ko sa imo ang avid nga fan sa radio. And kanunay gasunod sa imo ang time human sa mga panid sa kagahapon ni Kuya Earn. Doc Choi, imong papa among makumpare sila kay sinunod sa kasal sa imong papa akong sister."
1: Mm.
0: Mm. But sad to say na wala na akong mama, so patay na kipalin, no. So lumad kong taga Polanco, mayor pa imong papa o sikat kaayo ang mga ko ano kanang Olvis. Ingon siya tapos karon wala na aslang ko ang imo ang Coffee Corn o Mega Care. So, ingon siya nga, siya kuno da ay si Kate Leila at 60 years old. Tapos, nagka-mild stroke siya, Dok.
1: Mm-hmm.
0: Dili po na kaedad si imong papa, no? Kay
1: dili, kasi younger yan, sister siguro. Akong papa, 70 ka pa naman.
0: Okay, so ingon siya, kaluoy po sa Diyos, okay na siya karon, maayon na ang iyaang paglakaw. Tungod kay nakaagi naman good siya o Izumi Wellness. Nga, kamodyon na ay nakapaayo daw niya, Dok. Familiar ni mo, Dok, na yung gingon nga Izumi Wellness, no?
1: Ako tuli akong papa ni Pat po ana marag pa nga pa kurinti.
0: Ah, okay.
1: Pero bahala nag mga inaana, no. Dili gyud nakaingon kang mojo ni makaayo nimo. Kanang stroke labi nag ilakaw nimo, i-therapy nimo, maayo gyud ka ana. Pero syempre ang imong mga maintenance di yun na nimo undangan.
0: Okay.
1: Kaya ang kaning stroke, anytime, pwede ka ma-stroke balik. Mm. No? Labi na padayon nga taas mong cholesterol, padayon taas mong sugar. No? So, ang akong ma-advise nga idugang is dapat mag-B40 every day o mag-mega care every day. Aside sa iyang mga maintenance, no, and then kanang kuan, kanang gitawag niya nga murag zooming, murag bitaw electrical pulse nga gikuan sa imua. Parehara po na usahay na gigamiton ana nga gadget ang kanang mga nagterapis nga paanaan og kurinti kanang sa imong likod bitaw nga pa buhion ang imong mga nerves. So inana na siya. So muna ang uban nga na history of stroke, eventually mo repair man gid po na siya. Labi nag ilihok nimo, i-therapy nimo. Siguro makatabang ang mga electrical pulses inana no, pero dili sa ingon nga mo dyan ay makaayos sa sakit niya.
0: No,
1: so naging siya mga maintenance para sa iyang kala anang high blood ang reason, no?
0: Mm-hmm.
1: Munang na-stroke, na nabuto ang ugat sa imong brain, no? Nag-bleed or nabara. No, kay tag-as og cholesterol or tag-as og sugar. So, ang kanang mga tambal nga para sa mga sakit nga naka-trigger sa imong stroke or mo'y na-resulta nga na-stroke ka, dili ka na dapat undangan, no?
0: Okay.
1: So, kanyang mga inani is kanang itawag na itong ancillary treatment na siya. Marag dugang ba?
0: Mm-hmm.
1: Dugang na siya nga treatment na mga inana. Pero, on my part, sa ako lang po, no? Mm-hmm. Nga nahibawaan o sa ako lang pong na-experience, no? Do akong papa, nagpalit mo pong inana, no?
0: Uh-huh.
1: Pero wala mo ka naingon nga, maayogid siya, no? Kaya na alam siya yung mga daan ng sakit na.
0: Yes,
1: nga,
0: yes.
1: Na maintenance po niya, no? So, ang uban na, pinas kaliwat, o appeal na po sa, kanang butang ta sa choices na to of food.
0: Kana.
1: No, inana. So, isa po na siya nga reason nga, kanang, nagita yung mga gipamati, no? So, muna makatabang, kani mga B40, mega care, o atong vitamins, kung medyo hago kay ta, so, nindot yun po mag-inom ka o Nerviplex AE,
0: okay,
1: no?
0: Dok.
1: Kung anemic po ka, fervite, kaya na iron, so, ana dyan na siya, kani main ana mga ancillary or dugang lang nga treatment, nothing against, ako main ana, pero, ang ako maingon is dili ka mag-rely sa ana lang.
0: Mm-hmm. So insakto nang giingon ni Ma'am Leila dari no nga nagiskot man gani siya dari dok nga na siya amlodipine, na siya yung mga rosuvastatin, no? Mga clopidogrel, no? Tapos, Dok, gusto gid siya nga mo try gid sa atong product.
1: Yes. Yaka
0: ni si Ma'am Leila, taga-kuan din siya, taga-ubay po lang ko. So, silingan na ni si Papa ni mo, Dok.
1: Silingan na na mo.
0: So, kung si Maini mong ipainom gani niya, Dok, gusto mo siya mo try sa itong mga products, sabi na lang siyang naibalatian, aside sa mag-kuan siya, mag-B-complex,
1: mag-mega-care.
0: Mm-hmm. Ubanan pag yun niya sa ito ang Nerviplex, no? Katong AE.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. So, ma'am, thank you kayo, no? Sa imong pag-message din, he. Thankful kay si Dr. Choi sa imong mga messages, labi na nga, kuan na dahil mo din ha, mga silingan na gudahin mo sa ubay Polanco, no?
1: Yes, shout out sa tanang taga Polanco, no? Katong mga supporters sa una ni Papa.
0: Yes, then supporter na
1: family.
0: Supporter na sa imo ang programa ron, Dok Choi.
1: Karon, neutral na ta.
0: Yes, neutral na neutral.
1: Support everyone.
0: Kana, mas maigod ang neutral, Dok, no? Kaya wala dyan tayo gidapigan ba? Kana, may pinaka-insakto.
1: Sa local.
0: Ang anong sa local man, pwede sa tanan na to siya.
1: Depende na lang.
0: Ma-apply na to siya sa atong kinabuhi na in general, pwede tamahin mo ta, neutral.
1: Kaya itawag na to, magnaning na lang yun ta. Kaya kita rin mag-imutabang sa atong kagalingon, o atong pamilya, isa gina na sa ato ang pwede maduol, nautunta, maduol lagi hapon po na ito, no? Ato mga friends.
0: Ay, oh yes, kaayo na, Doktora. So, pagduol sa ito mga friends, lami po nang dalaan po ni mo o ganang ginagmayang coffee corn. So, imo na palitan, Dok, no? At regaluhan ni mo na imo mga friends or imo mga relatives din nag-coffee corn. Ubanan po ni mo sa ato ang haplas, Dok. Kaya ka na, mag-uban man dyan na siya. Labi na sa atong mga nanagtatay, mga nag-senior na. Alam kay ng coffee corn para nila. Tapos atong haplas nga orayo, no? Katong green ang taklob. Tapos katong gusto na sa katong medyo halang-halang na, Dok. Available na nga to ang Supremo.
1: Pero Supremo oil. Daw. Maayo, yes. Siguro na. Maayo
0: kayo, Dok.
1: Mangwanta na ni sir. Sa pasulaya, mi sir.
0: Yes, Dok. Sa panuhot, sa pamaol. available lang ato ang Supremo Oil, no? Yes. Kana good mga higala. So, nindot kayo ato mga produkto diri dok nga a must try jud na sa wala pa naka-try, di ba? Dayon nagoy kalami nung ta kay magchika-chika pa no, kauban ninyo mga higala. Apan nakabsa naman po ta sa atong oras, pero magkita-kita gihapon kita, di ba, Dr. Choi? Sa sunod nga episode. So, mamaalam sa mikrono sa ngalan ni Kuya Franz mga higala. Kini si Buttercup and always wag pahinumdum nga prevention is better than cure and cheaper than cure.
1: Yes, o kani si Doc Choi nangaingon nga God still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: Yes, jud kaayo. No, o
1: karon. And for now,
0: bye-bye.
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:35. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 is Heart FM. Heart FM time. It is now 2:46.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado, por cuatro, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag upirahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Kumata akong ibon nga, ginutuntui ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa kuwa nga interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatamag sa atong kinabuhi.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3 o'clock.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM Time. It is now 3:29.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at di nito-detoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Ang pakighilawas na walay proteksyon mamahimong murisulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
3: Stay strong, be informed, get tested.
4: Standing in a crowded room and I can't see your face.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:41.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 4:17.
1: Ang adlaw nakatakaron sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas na sa bye-bye pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang nidako ko kay isang tanan gani sa niagin, 83 pa karon ni 73 na lang mo na nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with Heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:31.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at di need to detoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:47.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
1: Kojic para sa linaw.
2: Gluta para sa kintab.
1: Papaya para sa kinis.
2: At carrot para sa healthy glow.
1: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
2: at sunflower oil para sa healthy skin.
1: Ang Rice 4-in-1 Soap.
2: Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
1: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
2: Sa inyong mga lugar, hanapin
1: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Para sa kutis na blooming at healthy.
1: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Glow na todo
1: sa presyong abot kaya.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
1: Bili na!
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Pangatuang health tips karon mga pinanga, bahin aning research nga study or gipublish sa The Philippine Mental Health Association Incorporated. Ilang gipublish mga pinanga about sa mental health crisis, a rising epidemic in Philippines. Problema sa mga ang mental health mga pinanga, nahimo na siyang crisis nga nahimo na siyang rising epidemic sa nasod sa Pilipinas. Nagkadaghan ang mga nagkaroon ng mental illness. Kung may tag mental illness or illnesses, mauna siya ang mga kondisyon sa panglawas sa tao nga nag-involve o pagkausab sa iyahang emotion. Nagka-problema ang iyahang emotion, iyang pagbati, ang iyahang panghuna-huna, ang iyahang panglihok, di ni mo masabtan. Or labi na, kumakombine eh. Ang iyang emosyon, pangunahuna o linihukan. Maapektuhan na ang iyahang sociability, maapektuhan na pod iyang trabaho, maapektuhan na pod iyahang panimalay nga mga aktibidades. Labi na kung natay mga mental illness o problema sa panghunahuna, problema sa pagbati o linihukan, labi na kung naanataniini kaning dali na ka ma-depress o nanakay depression. So, unsa man ang depression pinangga. I-characterize na siya ka ng low mood kay ka. Wala kay kalipay. Nawala imong kalipay. Or interest. Nawala na imong interest sa mga activities. Mga activities imong kinabuhi. Taas-taas na nga panahon. 2 weeks pataas, abot nagbulan, wa na kay gana mo trabaho, wa na kay kalipay sa kinabuhi. Depression yan, pinangga. Labi na kung naanak kay anxiety, kabalaka. Unya, nag-delusion ka na. So, unsa man ang delusion, unsa man ang tao nga nag-delusion. Kana bitawang nagatuo na ka, nagatuo na ta, nga tinuod ni, bisag dili tinuod, bisag grabing ebidensya, grabing mga pamatuod, nga dig yun na mao, lahi ang ato ang huna-huna. Sahay, magunahuna na ka nga ang imuhang asawa, gusto maghilo ni mo, hiloan ka niya. Oh, magunahuna ka si mong bana, basig hiloan ka si mong bana. O sana sa mga ilhanan nga nakay delusyon. Bisag naanay ebidensya nga tarong kaayo, klaro kang ebidensya, di gyud ka motuo, lahi gyud ang imuhang gihuna-huna. Ginerbius ka na, o sana sa mga ilhanan nga nakay mental illness. Problema sa panghuna-huna. Huwag labi na, kani di ay pagkasaputon kaayo. Ilhana na siya nga nakay mental illness. O niya, labi na kung di nakaganahan nga makig-socialize. Di nakaganahan makig-storya sa imong silingan. Di nakaganahan makig-storya sa imong mga anak or sa imong panimalay. Or, bantayan ninyo ng mga ginikan ninyo mga anak ninyo nga di naganahan mag-istorya sa inyo ha. Sige nagmukmuk sa kwarto. Ang inyong mga asawa, mga bana. Unya, way kalipay kaayo. Unya, labi na kung nagapanic attacks. No, labi na nga ka na makuyawan sa pag-ayo nga mura na yung ikamatay niya mga pinanga. Panic attacks. Now, dagan siya mga hinungdan. Nga nung magkaroon taniini, labi na ni atong human sa lockdown sa pandemic. Mitaas ang lista sa mga naay mental illness. Ang mental health related issues nga miapektar sa mga Pilipino, tanan nga mga edad ani o mga backgrounds ang napiktuhan, ang naigo, batan-on man, bata man, tiguang man, dato man, kabus man, mauna siya gitawag na siya og a silent epidemic nga kinahanglan natong atubangon. Silent epidemic, hilom lang ni siya pero tibuok ng Pilipinas di ay ang naigo ni ining mental illness or mental health crisis. Mao nagingon sa Department of Health nga nahimo na ni siya karon common disability. At least dili maubos 3.6 million ka mga Pilipino ang nag-antos nining mental illness. Og ang kapait sa matag 100,000 ka mga Pilipino, isa ra ka buok doktor nga available or mental health worker ang available para magpakonsulta ta. Isa lang kabuok doktor sa matag 100,000 or isa ka mental health worker ang available kada 100,000 ka mga Pilipino. Ingana kagamay mga pinangga. Mao na nga gipublisar gyud nga ang mental health crisis sa Pilipinas nag-require ni siya og united effort, no? Tinabangay gyud ni siya sa tanang mga sectors sa atong sosyudad. ma-local man, ma-national man, nga governments, private sector man, o sa ato abang mga workplace, healthcare providers, mga communities, sa eskwelahan ba, o mga individual. Kinahanglan na atay rule nga himuon aron nga ma-improve ang mga mental wellness sa matag Pilipino. Ubay-ubay ang ato mga health tips para sa mental illness. Number one, usa sa ato ang i-consider is kining gitawag auto-intoxication and constipation. Mauni sila ang mo-contribute kaayo or contributing factors sa mental illness. Nako! Kanidiaing pagdili, pagbawas or paglibang, excuse me sa mga nagkakaon, matag-adlaw, usa sa mga contributing factors nga magkaroon ka ng mental illness. Usa man ning auto-intoxication. Ang auto-intoxication, mga pinangga, paghinay ang imong pagbawas, hugaw ang imong tinae, dakong tinae, daghan pag mga hugaw ba nga wala madispatsa. Kada duha or tulo ka adlaw ay pagka makabawas, labi na sa mga tag-isa ka semana mabawas na pugoy pasyente, isa ka bulan ay pa nakabawas. Aba, ang kanading mga waste products, mga hugaw na mga produkto sa imong tinae, nga gikan sa mga bakterya, fungi, yeast, naman na ito mga dagkong tinae pinangga, na sila yung mga waste product, ma-absorb, masuyop na balik dito sa imuhang dugo. Unya, limpiyohan na po na sa imuhang atay. Unya, limpiyohan na po na sa imuhang kidney. So, kumbaga, nagdubli ang imuhang trabaho sa imuhang lawas. Maunay makapaluya sa imong lawas. Maunay makapa magsakit imong hawak, butod imong tiyan, kapoy imong lawas. So, unsang may mahitabo, pag sakit imong hawak, rika katulog kaayo, sigig mata-mata, butod ang tiyan, huot ang dughan, kapoy ang lawas, saputon, luyahon, dali maguol, dali mabalaka, banhod ang unahuna, di kasabot kaayo, dugay catch up kaayo, kanang mga silosog-silosa, nako, bantayana na ha, kay basig na ay problema nga to ang pangisip, basta silosog-silosa kaayo. Kana bitong hala na sobrahan na gyud ang pagkasilosog, pagkaselosa. Okay man ang siloso kay nagpakita lang man na siya nga naa kay gugma niya, naka interest niya. Pero naapoy silosog silosa nga wa na pud sa lugar, delusyonado na pud kay ba? Delusyonada na pud kayo. Mental illness po yan, pagdilusyon na yan, na klase nga pagkaselos o pagkaselosa.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: It's Elma Kumar.
2: Basta healthy, happy.
0: Happy. So importante ha nga magbawas kada adlaw, mao na nga mag-inom og insaktong tubig, mag-inom at least mga 6 hangtod 8 ka mga basong tubig kada adlaw, labi na sa mga dagko og tiyan, medyo tambok. Mas nindot ang inumo ninyo sa di pa mamahaw og manihapon or sa di pa matulog, dapat limoncito juice. Kung sa buntag, mas maayo. Limoncito juice nga walay asukar, walay asin. Pero kung paingon ka sa pagkatulog, mas maayo ang imong limoncito juice. Ang imong itimpla is asin. Dili asukar, dili honey, kung dili asin. Makatabang na siya pampalamig tulog. For example, ang isa ka basong init-init nga tubig, butangan nimo og 4 ka limoncito, o niya butangan nimo og 1 or 2 ka pudyot nga asin.

Makapa-constipate kung humagkaon, mulingkod ka lang. Muhinay ang bawas nimo. Ang movement sa imong tinai mo hinay. Pero humanimog kaon, naglakaw-lakaw ka, moderate lang or slow lang. 10 to 15 minutes, maunay makapa, circular insakto sa imong dugo o mutabang pagpatunaw sa imong mga pagkaon. Himoon gyud nga di matulog busog, aron dili, maglisod o bawas. O malayo ta sa auto-intoxication. Mahilo ka sa kaugalingong kahugaw sa imong tinae. Unsa gayong ilhanan nga hugaw tinae? Baho ang utot, sig hangin-hangin ang tiyan, baho ang tae, baho ang baba. Excuse me sa mga nagakaon. Ayon kalimot sa pag-inom, sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, 2 capsules or 1 capsule 3 times a day sa di pa mukaon para mawala ang paghangin-hangin sa tong tiyan ug layo ta sa mga pagpanghubag sa tuang mga lining. Lami imong tulog, maginahinay kawala imuhang paghagok. Ano ka ng paghagok-hagok mga pinanga? Bantayanan ang paghagok-hagok. Kay daghan ang mga nangadaot, nangaatake, kay ang hagok-hagok ipasagdahan lang. Wa sila kabantay nga ang paghagok na di ay. Hinungdan na ito sa sakit sa iyang kasing-kasing, sa iyang nervous system, sa iyang baga. O dito na nakabantay, atake na. So, kusog og hagok, hala, inom EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Unya, hinay-hinay gyug tuon kada adlaw unsay hinungdan nganong nagabutod ang tiyan, nagahangin-hangin ang tiyan, nganong di kalibang kada adlaw, nganong nagaheartburn, nganong sigig tugab. O kanang mga kada nga mga ilhanan dili na dapat pasagdahan, kana sigig tugab-tugab, aslo bang tiyan, murag lud-on ka, kasukaon way gana mo kaon, especially every morning naga lain ang imong kutukuto, di ka makabawas, usay basa imong pagbawas, mga ilhanan na naasya nga naay problema ang imong lawas. So mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kung nakigibati, buntag ko ito hapon, isa or duha kapsula, buntag ko ito hapon. Kung taas ka, dakoong tao ka, tambok ka nga tao, halatag tulo-tulo sa inuma. Agwanta hasa, pulo ka adlaw, hantod tulo ka bulan, para hantod ma-establish gyud ang imuhang kondisyon sa lawas. Ug layo ka sa mga atakis kasing-kasing. Layo ka sa mga stroke o mga komplikasyon sa imong lawas. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Human pa ni hapon, tagduha capsule. Kung mahimo, labi na kung taas ka pinanga, tagtulog yun ang inumang kapsula sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na kung tambok ka, himo ang investment ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga dili ka maghagop matulog. No, labi na nagalain ni mo ang kutukuto, naghangin-hangin ni mong kutukuto, nagaheartburn ka, murag ginaluod ka every morning. Nagalain ang imuhang mga kutukuto kada buntag. Ilhanan ba yan na siya nga na problema ang ato ang mga digestion, ang pagpanggaling sa ato ang mga pagkaon. O kung kana siya madugay, og sige ingon ni ana pinaga, mo create na siya daghang mga sakit, high blood, arthritis, unsa pa'y mga bukol-bukol diya sulod, unsa pa'y mga autoimmune problem, di na ta mo paabot ana, no? Lupus, allergies, ang tinae di ay nga nang hubag, ang tinae di ay nga nangaguba, maoy hinungdan nga daghang gitang bation. Sa pagtuon mga pinangga, nakita sa research nga na siya'y direct relation between the transverse colon and the brain. Kining hugaw na to sa to ang mga tinae, di rin sa to mapurma. O niya, i-travel pa saka, paingon dahil sa itong kutok-kuto mo, travel na paingon sa wala. Kining wala nga dakong tinae, di hapon magpundo ang atong ibawas ikalibang. Now, ang problema, kung ang pinundo moabot sa tunga nga bahin sa atong kutok-kuto, di ha magsugod ang daghang hugaw mabalik sa imuhang lawas. Sa research, naay connection ang transverse colon o ang ato ang utok. Ibig sabihin, pag dili ka hinga libang kaayo o dili ka nagabawas kada adlaw niya, kung kada adlaw ka makabawas sa stang, ginagmaya rapod kaayo mapinaga. Naay tendency ma-imbak ang imuhang mga hugaw. Magkadaghan ang imuhang mga hugaw gikan sa imuhang ubos nga tinae, nga dakong tinae, nga musaka na paingon dito sa tunga nga tinae, kanang dapit si mong kutukuto nga tinae. Pag mo clog up na siya, ang kanang dagkong tinae na to diha mga pinanga. Ang mental illness
matriggered siya o even gani sa mga pag-atake kanang patol, epilepsy. So daghan kay sa mga manggahi ang lawas gipang patol.

0: Tresureka.
1: Oy, nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og do naman pipila ra, og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ra gyapon na, gulay ra gyapon na, sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Basta healthy, happy.
6: May kasabihan. There is hope even when your brain tells you there isn't. Anaay paglaom, bisan ang imong utok moingon nga murag wa nay paglaom. Sa panahon ang tao mulaom, naani siya'y positive effect sa tuang physiological process sama sa pag-circular sa imong dugo. Mas mo okay ang pag-circular sa imong dugo. Nahibalo ba yata pag maayo ang pag-circular sa dugo? Ang healing magsugod. Ang immune system mukusgan. Ang lawas dali maulian. Unya, usa sa mga physiological process ni ini mao ang maayo usab nga respiration. Moingon tag respiration, ibig sabihin ang intake, ang paggamit sa imong oxygen sa imong lawas, magnindot, magbalance. Unya, ang pagpagawas sa mga carbon dioxide, ang pagparelease ni ini gikan sa tong lawas, mas manormal or mas mabalance. But pasabot, makalimpyo ang imuhang lawas sa mga hugaw o ang imong baga makagamit pag-ayo sa oxygen. Ibig sabihin, kung wala kay paglaom, wala kay pagtuo, wala kay kadasig, magka-less ang oxygen sa imuhang dugo. Or sa imong lawas, mutaas ang inflammation tungod kay magtaas man ang carbon dioxide. Mao na hinungdan nga nung maghuot imong lughan, labad imong ulo, puy-puy ang lawas, mga bikog-bikog ug daghan pang balatian. Ang paglaom kinahanglan batunan nato. Pag ang atong utok moingon nga walay paglaom, dapat ang imong i-coat ang pulong sa Ginoo, ang saad sa Ginoo. Gani ang James chapter 4 verse 7 nagingon, "Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you." Isubmitar lang diay nato ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Isalig nato ang outcome sa atong mga ginahimo, sa atong gisaligan, gihandom gikan sa Ginoo. Ang guide nga atong gina-follow, atong saligan. Unya, samtang mosalig ta sa Ginoo, dapat i-exercise pud nato ang pagsukol sa yawa. Resist the devil. Natay yawa sa tuang palibot nga naga-libot-libot nga di nato makita. Unya, naapoy devil pod sa atong kinasuluran pod sa atong kinabuhi. Kana bitong mga wrong habits nato. Kana bitong gipangtanom sa yawa sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi, sa atong huna-huna. Dapat pod ato ng pang-ibton, paglampason, pangtangtangon uban sa tabang sa Ginoo. Ang saad sa Ginoo, pag atong suklan ang yawa, he will flee from you. Mudagan ang yawa palayo gikan nimo. Mao na nga dapat pag naay problema dili ta mosultig yawa. Dapat ang atong ilitok Ginoo tabangi mi. Atong hangiyoon sa Ginoo nga ang mga daotan natong kahilig walaon sa Ginoo. Submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. Kung nagpabilin pa ang mga yawanon, mga karakter ni Satan sa tong kinabuhi, dapat ato na siyang tangtangon uban sa tabang sa Ginoo. Maunang madungog nato nga maluwas ta pinaagi sa grasya. Maluwas ta pinaagi sa tabang sa Ginoo. Ang pagkalinuwas, wala na siya nagbut-pasabot nga kung luwason ka, magpadayon ka paglapas sa sugo sa Ginoo. Dili ka mangawat, dili ka manapaw, dili ka maibog, dili ka magsaksig bakak, dili ka magsimbag Dios-Dios, dili ka magpatay, magtahod ka sa imong mga ginikanan, sa napulo ka mga sugo. Ang ikaupat nga sugo nga nag-ingon nga magsimba ka sa ikapitong adlaw nga maong adlaw ang igpapahulay tingsimba sa Dios. Wala ta maluwas tungod sa atong pagtuman ti man ina pinangga. Naluwas ta tungod kay may pagtuo ta paglaom diya sa saad sa Ginoo. Roma 8 mga bersikulo 13-14. Kay kung magkinabuhi kamo nga uyon sa unod, mga matay gayud kamo. Apan kung tungod sa espiritu gipamatay ninyo ang mga buhat sa lawas, mga buhi gayud kamo. Kay sumala sa gidaghanon sa mga gidadala or ginamanduan sa espiritu sa Dios, kini sila mga anak sa Dios. Klaro kaayo mga pinangga, ang pagtuman nato resulta na siya sa tabang sa espiritu sa Dios. Mutabang lang ang balang espiritu o ang espiritu sa Dios kung ang tao musubmitar ngadto sa Dios. Kung natay mga gibati nga kalisod, lisod sa pagtuman, lisod sa paglikay, pagtuman ba sa moral law? Pagtuman ba sa physical nga panglawas? Financial problem ba? Then isulti na siya sa Dios. Ginoo, luwas ako. Tagae ko giya. Tangtanganing hiwi na ko nga mga kagana. Bag-uha ang akong kinabuhi. Hatagi ko bag-ong kasing-kasing. Hatagi ko og matuliid nga espiritu. Ingana pinangga. Kada inom na tog capsule, Lord, i-bless kini nga capsule. I-bless ka ni nga supplement nga mutambal sa kuang mga balatian. O kung mangayo taog kaayuhan gikan sa Ginoo, isa sa imong pangayoon pod, Lord, tabangi ko pag-atiman sa akong lawas. Tagay kog kaalam, unsaon ako pag-atiman akong lawas. Tagay kog pagpugong sa kaugalingon. diri na ko matintal sa humba, Lord. Sa litson, agoy kalami sa panit, Lord. Lord, tangtangayin taon, kini nga kagana. Hinumduman nato nga ang yuta na hulog tungod sa kagana. Ingon ang Ginoo nga ayaw ni kauna, gikaon jud nila Adan ug Eva. Si Kristo pod iyang gidaog ang tibuok kalibutan, pinaagi pod sa pagpuasa. Samtang nangamuyo siya sa iyang amahan na nasa langit. Katulo siyang gitintal, pero iyang gipili gyud ang pulong sa Ginoo. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya kalino sa Dios, mananatong tanan, o mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay ko ng Dios.
5: Basta healthy, happy!
0: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM Time. It is now 5:40.
1: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulatang maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:52.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:13.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na akong gibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor interindyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Kumulto akong ingon nga, ginutuntui ko kung sa akong angay. Itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatamag sa atong kinabuhi.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:29.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Sunrise. Mga impormasyong panggalusugan. Testimonyal patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian. Minsan may kulitan. At kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
6: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palato ito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Yes, saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palato ito. At wala nang patumpik-tumpik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang kalusugan.
0: Yes po, magandang kalusugan po sa inyo. Sino po sila?
1: Yagay po kayo, boy. Dito sa Port Princess, ha?
0: Sino po?
1: Agoy.
0: Agoy, okay. Tatay Agoy ng Port Princess sa Palawan. Okay po. Tatay Agoy.
1: Napatawag ako.
0: Oo. Sige po.
1: Napatawag ako, kuya, boy. Mag-isang buwan na, wala pang dumarating dito, kuya, boy.
0: Diyan po sa, ano, diyan sa South Star Drug?
1: Dito po sa South Star Drug.
0: Opo, South Star Drug po, tatay, ng Robinson's Mall ba yun?
1: Unitop,
0: tsaka sa Robinson's po. Robinson's po,
1: opo.
0: Try po ninyo, tatay. Wala pa rin po ba hanggang ngayon?
1: Wala pa po, kasi galing ako ng Merkulis, galing ako doon, Merkulis ng umaga.
0: Merkulis, wala pa rin po. Sige po, tatay. Sige po, at ipa-follow up po natin. Follow up po natin sa adi po naman mga deliveries.
1: Mag-iisang buwan na, kuya, boy.
0: Opo, opo. Sige po, noted po. At nasabi ko na rin po yan sa adi po naman, mga deliveries. At sasabihin po natin ito umuli. Ipa-follow up ko po para malagyan na po dyan sa inyo. Noted po yun, tatay. Noted po yun. Okay?
1: Kaya po na nga.
0: Sige po, tatay.
1: Sinabihan ko na nga po yung pindira doon sa South Star Drug. Sabi ko na, sabi ko, dalawang bilis na lang ako nakatawag. Sabi ko doon sa kay Kuya Boy, yung nag-endorso ng rice coffee.
0: Okay. Sige po. Noted po yun, tatay.
1: Sabi ko nga doon. Kaya sabi ko, kinausap ko si Kuya Boy na kung makadelibira na kayo dito. Sabi niya, nai-order na namin. Ang tagal na nga namin hinihintay, sabi nila.
0: Sabi po ng ano, ng mga taga South Star Drug.
1: Opo.
0: Sige, sige.
1: Tagal na daw sila naka-order.
0: Sige po. Noted po yun at yan po ay sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries ng sa gayon ay madalhan po na diyan sa ano sa South Star Drug sa inyo po sa Puerto Princesa. Marami na rin pong nagme-message po sa atin at maging dun po sa kanila sa mga deliveries po natin ay pinapaabot na rin po 'yan. So hayaan po ninyo at babagitin ko po muli sa kanila, ipa-follow up po natin para ma-fast track na po yung paglagay po ng ating rice coffee diyan po sa Puerto Princesa.
1: Opo. Marami daw nagtanong doon sa kanila, Kuya Boy, yung pagpunta ko ng Merkulis ng umaga.
0: Sabi
1: marami
0: po nung,
1: daw naghanap.
0: Oo, sabi ng mga taga South Star Drug, marami na po naghahanap.
1: Kinakausap po yung tindera doon.
0: Oo. Yun po yung sinabi, na marami na rin po naghahanap.
1: Opo, sinabi niya nga sa atin na marami na doon naghanap.
0: Tama po. Sige po.
1: Eh, sinabi ko nga, sabi ko, dalawang bis na kong tawag ng kay Kuya Boy. Pinapalo up po ako yung,
0: tama,
1: yung kailan ng deliver dito sa inyo.
0: Tama.
1: Sabi niya, matagal na namin na i-order yan, kaso nung wala pa hanggang ngayon.
0: Tama po. Sige po. Noted po yung tatay. At ako naman po sa part ko naman ay sasabihin ko naman po ito sa ating po namang mga deliveries na sa gayon ay malagyan po na, naman po dyan sa inyo. Diyan po sa...
1: Sana ko nga po, makakasuhan na kasi...
0: Opo, opo, opo.
1: Hindi pa ka... Hindi pa ako... Mag-try sana kami ng mag-order sa kong. Kaso lang, malayo-layo pa man yung wala ko, malayo-layo man.
0: Noted po, noted po yun.
1: Eh, may trabaho kasi yun sa kuhan.
0: Tama, noted po yun.
1: Parang ang trabaho kasi mo, yung call center.
0: Tama po, tama po. Sige po, noted po yun.
1: Hindi siya
0: Noted po yun, tatay. Noted po yun. Sige po, noted po yun. Noted po, tatay. Maraming salamat po sa pasensya po ninyo. Thank you. Apo. Tama po.
1: Kasi dalawang linggo na nalahinto yung pagkinom ng misis ko.
0: Apo. Sige po. Noted po yun, tatay. Sige po. Sasabihin po natin yan. Sige po.
1: Okay na sana yung pakiramdam niya.
0: Oo, kaya lang naputol ano?
1: Oo po, naputol.
0: Sige po. Noted po yun, tatay. Noted po yun. Pasensya na po at apo. Sasabihan po natin yung adi po namang mga deliveries. Fa-follow up po natin.
1: Opo.
0: Thank you, tatay.
1: Maraming salamat po, boy.
0: Maraming salamat po sa inyo, tatay Agoy. God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo lagi. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Opo. Salamat po.
0: Ayan po mga kaibigan, si Tatay Agoy ng Puerto Princesa, Palawan. Ayan, sige po, at concern ni Tatay Agoy ay concern din po ng iba natin mga kababayan, at yun po ay gagawin po natin ang paraan. Ano po, papaabot po natin, paparating po natin sa ating po naman mga deliveries. Maraming salamat Tatay Agoy. Diyan po tayo napapakinggan sa radyo natin na Oriental Mindoro. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga nakaantabay po sa atin sa Oriental Mindoro. Ganon din po mga kaibigan sa mga kababayan po natin. Diyan po naman sa Calawag, Quezon, na nakikinig po naman sa radyo natin, Calawag. At diyan po sa DWAL FM 95.9 Radyo Totoo sa Batangas. Sa lahat na po ng mga nakaandabay sa atin dyan po naman sa Batangas City. Hello po naman sa kanilang lahat. Sana po ay umiinom na rin po kayo patuloy sa pag-iinom ng ating rice coffee mga kaibigan. And syempre sa radyo natin Buwak Marinduque. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. And also dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman. Hello po naman sa kanilang lahat, sa lahat ng mga taga Katarman. And also sa mga nakaantabay po naman sa atin, dyan po naman sa Lucena City, sa pamamagitan po naman ng 98.31 FM Lucena. Ganon din po, magandang kalusugan din po mga kaibigan. Maraming salamat sa lahat ng mga nakantabi sa atin sa Cagayan City, Isabela. Hello po naman sa mga nakatutok po naman sa atin sa DWDY AM 1107 kHz, Cagayan City, Isabela. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Isabela. Siyempre pa sa lahat ng mga taga-radyo natin o Jongan. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Likewise, yung mga nakikinig po naman dyan sa Partido Area, sa FMR, FM Radio Kamsur. Hello po sa inyong lahat at naway kayo po'y nakaandamay po naman dito po naman sa ating programa. At patuloy na po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, maging ang ating po namang sabon, ang ating po namang Rice 4 in 1 Premium Glow Soap. Sana po naman ay lahat kayo ay gumagamit na po ng ating po namang mga produkto mga kaibigan, para po naman sa ating po namang kalusugan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Again mga kaibigan, yung po namang mga nagtatanong po naman sa atin kung saan po mabibili yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. Available po yung ating po namang produkto mga kaibigan.

Eto mga kaibigan, ano po? Doon po naman sa mga taga Nueva Ecija na nagtatanong po sa atin, sabi dito saan po makabibili ng rice coffee sa Nueva Ecija. Ang mga bayan po naman sa Nueva Ecija na pwede po nating mabilhan ng ating po namang rice coffee ay eto po. Sabihin po ninyo kung kung saan po sa ano pong bayan sa Nueva Ecija kayo po ay naroroon para malaman po natin kung saan po kayo pwedeng makabili po ng ating rice coffee. Sa Cabanatuan, Nueva Ecija, meron din po sa Cabanatuan City, halos po lahat ng mga butika diyan meron. Gimba, Mayorga, Muñoz, San Jose, Talavera, Zaragoza, yan po yung mga pwede po ninyong mabilhan ng ating po ng mga rice coffee.

0: Eto, may text din dito mga kaibigan. Kuya Boy, bakit po masyadong matamis ang rice coffee? Opo, okay lang po yan. Kasi kung ayaw nyo po ng matamis, ano po, ayaw nyo pong matamis, dagdagan nyo lang po yung tubig na mainit, ha? Para hindi po gaanong matamis. Pero kung sakali man pong yan po yung sinasabi po ninyo na matamis, okay lang naman po yan. Kasi hindi naman po asukal yung nagpapatamis po dyan. Ang nagpapatamis po dyan ay stevia. So wala pong problema kung kayo po ay... diabetic, ano po, kung kayo po ay may mataas na blood sugar level dahil po yung atin po namang rice coffee ang nagpapatamis po dyan na hindi naman po asukal, kundi stevia. At sa pagtimpla po ng ating rice coffee, pwedeng-pwede nyo pong, pwedeng-pwede po ninyong dagdagan ng tubig para hindi gaanong matamis para po sa inyo. Depende po kasi yan sa pagtimpla po natin. Kung halimbawa, para po sa inyo ay... matamis, dagdagan po ninyo ng tubig. Kung sakali naman pong matabang para po sa inyo at gusto nyo yung purong-puro naman, bawasan po ninyo yung tubig. Ang iba nga ginagawa, dalawang sachet ng ating rice coffee yung tinitimpla. Sa isang timplahan po yan, mga kaibigan. So, nasa sa inyo po yun. Depende po sa ano po ninyo, sa timpla po ninyo, yung pag-iinom po ng ating po namang rice coffee. Okay? Ganun lang po kasimple mga kaibigan, para po ay makuha po natin yung pinaka the best na lasa ng ating po namang rice coffee. At again, wala po kayong dapat ipangamba kung ito po ay matamis dahil hindi naman po asukal yung nagpapatamis po sa ating rice coffee. Stevia, yung pong isang halamang gamot na sinasabi po sa mga pag-aaral na nadadaanan po natin. Na ang stevia po mga kaibigan ay 100 hanggang 200 beses mas matamis kesa po naman sa ordinaryong asukal. Pero hindi po ito nakakapagpataas ng blood sugar level sa ating po namang katawan. Bagkos nakakatulong po ito mga kaibigan para maibsan ang pagkakaroon po naman o kaya malimitahan po mga kaibigan yung pagkakaroon po ng mataas na dugo sa ating po namang katawan. So wala pong problema yon na yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee kahit po matamis yun dahil hindi naman po asukal yung nagpapatamis po dyan. O, eto. Maigi po ba yan, Kuya Boy, sa sipon? Makakatulong po dahil po pinapalakas po nito yung ating resistensya. Actually, bahagi na po ng pang-araw-araw na buhay yung sipon, mga kaibigan, lalo na po sa mga matatao at magkakalapit na komunidad gaya po sa atin dito sa Pilipinas. Ang lubhang nakakahawang impeksyon dulot po ng virus ay kadalasang dumarating ng hindi po inaasahan. Kalaki po ang pagkapagod, pagbabahing, pananakit ng kalamnaan ng lalamunan at yung pong baradong ilong. Kumakalat po ito sa pamamagitan ng respiratory droplets na nailalabas kapag umuubo o bumabahing po yung taong may impeksyon. Ngunit maaari po itong kumalat sa pamamagitan po ng direktang contact. Halimbawa, maaaring makuha yung virus kung nakipagkamay ka sa isang taong may sipon at pagkatapos ay nahawakan mo ang iyong ilong, ang bibig o kaya yung inyo po namang mata. Ngunit yung po mga tanong sa atin, bakit po may mga ilang tao na mas madalas magkasakit kaysa po sa iba? At bakit tila mas mabilis na kumalat po yung sipon sa ilang partikular na pagkakataon? Ang pag-unawa po kung paano po kumakalat ang sipon na higit pa rito. Kung paano po ito may iwasan, ay makakatulong po na manatiling malusog sa buong taon. At dapat po malaman po natin yung mga factors na nakakaapekto po sa pagkalat po ng sipon at yung mga simpleng hakbang na maaari nating gawin, lalong-lalo na po yung araw-araw na pag-iinom ng ating po namang rice coffee dahil makakatulong po yung malakas na resistensya o yung malakas na immune system po natin para hindi tayo dinadapuan ng ganito pong mga virus, kumbaga, ng madalas. Bagaman mga kaibigan, karaniwan pong tumataas ang bilang ng mga kaso ng sipon sa mga bansang nakakaranas po ng taglamig, may sarili naman daw pong pattern ang Pilipinas pagdating po sa pagkalat po ng virus. Sa particular po, ang mas malamig na mga buwan at mahaba-habang tag-ulan ay naguudyok sa mga tao na manatili sa loob ng bahay lamang. Ano po? Kung saan ang mahina pong bentilasyon at siksikang espasyo ay lumilikha ng tamang kondisyon para po sa pagkalat po ng mga virus. Nakakaapekto rin po ito sa pagbabago ng panahon sa atin po namang mga katawan. Ang biglaan pong pagpalit ng temperatura, lalo na po kung lumilipat mula po sa mainit na hangin, papunta po sa malamig na espasyo sa loob, ay maaaring makairita sa ating po namang respiratory tract at magpahina po sa natural na panlaban po ng ating katawan. At dahil dito, marami pong tao ang nagsisimulang mag-imbak ng mga medicine for colds sa Pilipinas, di ba? At yung iba, mga kaibigan, ay mas lalong dinadamihan po yung pagiinom po ng ating rice coffee. Kasi mas lalo pong lumalakas yung ating po namang resistensya, yung ating po namang katawan. Kapag sa ganung mga panahon po, mga kaibigan, at nakakatulong po para maprotektahan yung ating po namang kalusugan. Gayun po man, habang pong mahalaga yung gamot, mas mainam pa rin yung pag-iwas po naman sa sakit. Ano po? Halimbawa, ang pagbubukas ng mga bintana upang mapabuti po yung ventilation ay maaaring makatulong po ng mas mabilis at mapaalis po yung mga particle ng virus. At yung pong pagiging malapit sa mga ng isang taong may sipon sa hindi otomatikong nangangahulugan pong magkakasakit. Mas madali rin pong kapitan ng sakit, mga kaibigan, yung mga batang maliliit at yung mga nakatatanda. Una, yung madalas po maglaro sa mga yung mga bata ng magkakasama, humahawak sa mga laruan na gamit ng iba at maaaring hindi pa mahusay yung paghugas ng kamay. Bukod po dito, hindi pa ganap na matatag yung kanila pong immune system, kaya mas nagiging madali silang dapuan ng mga virus. Samantala, yung mga nakakatanda naman po ay maaaring may mahinang panlaban sa sakit dahil nga po sa kondisyong pangkalusugan na kaugnay po ng pagtanda o iba pang kondisyon. Kaya nga po, mga kaibigan, yung atin po namang rice coffee, pwede po sa mga bata hanggang po sa mga matatanda, mga kaibigan. 2 taong gulang pataas, pwede na pong uminom ng ating rice coffee, mga kaibigan, para mas mapabuti at mapalakas po naman yung ating immune system at yung ating resistensya labanan yung iba't ibang uri ng karamdaman na pwede pong pumasok sa ating po namang katawan. Katulad po nito mga virus. Kasi po, napakalaking papel po ang ginagampanan ng ating po namang immune system sa kung magkakasakit tayo o hindi. Kung gaano kabilis ang inyo po namang pagaling kung sakaling magkakasakit. Ito po ay dahil kayang labanan po ng malakas na immune response ang virus bago po man magsimulang lumitaw ang mga sintomas. Sa kabaliktaran, kung ikaw po ay pagod, stress, o hindi kumakain ng tama at hindi nainom ng ating rice coffee, maaring mahirapan po ang ating katawan na idepensa ang sarili laban po naman sa mga sakit dahil nga po sa kakulangan ng nutrisyon. Kaya sikapin pong hindi bababa sa 7 oras yung tulog po natin bawat gabi. At kumain po ng sariwang mga prutas at gulay araw-araw. Maging active po tayo at uminom po ng tubig na marami. Imbes na yung mga matatamis na inumin, malaki po yung may tutulong po ng mga gawaing ito upang mapanatiling matatag ang atin po namang katawan laban po naman sa impeksyon. At syempre, ang napaka-importante po dyan, ang pagiinom ng atin po namang rice coffee mix, herbal coffee, 14 in 1+1, araw-araw. Napakalaking bagay po kapag ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi sa inyo na ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahira, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
2: Sorry, magdala po. Dati pong taga Cavite. Saan po? Nasa negosyo si Lintang?
3: Si George, sa po ito ng implantation
4: si
5: Alvin ng barangay Santa Cruz.
4: Kasi yung kasampan po, may inaayang lahat ng mga tumingin na kayo at tikman nyo ang rice cookie na sana. Ang sabi ko sa kanila, pwede lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pagkaramo na.
6: Sana po, mag-try po sila ng umuim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
7: Para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikuwaray, mag-try na ito no, para magpadayin ang inyo ka, upahin niyo panlawas o sa mga kaubanan na ko sa Visayas country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inumog rice coffee mix para sa inyong mga mayong panlawas.
8: Sa lahat pong na nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory at naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
1: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Ilang kakatiwalaan at ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon. R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Simulan pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores. Tindahan sa inyong mga lugar.
9: Heart FM Time. It is now 7:59.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 8:15.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:30. Heart FM Time. It is now 8:17.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:45.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.